0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: Magandang gabi. Welcome sa Through the Bible Tagalog Edition. Makinig para sa verse-by-verse na pagtuturo ni Dr. J. Vernin Magee.
2: Ano po ba ang iyong napapansin sa mga kidlat sa tuwing umuulan? Marahil ay nakikita nyo na ito ay tunay na maliwanag at kitang-kita sa dilim. Nakatatawag pansigmalaman na ang kidlat ay siyang larawan ng muling pagpaparito ng Panginoong Jesus. Bakit kaya kidlat? Suriin natin ang sagot gamit ang 24 na kabanata ng Mateo, talatang 15 hanggang 31. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.

Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Purihin po natin ang Diyos sa oras na ito. Muli niyang ipinagkaloob ang pagkakataong ito na mapag-aralan natin ang banal niyang salita. Ihanda po natin ang ating puso't isipan para sa pagbubulay-bulay ng mga katotohanang nakapaloob sa bawat talatang pag-aaralan natin sa oras na ito. Ipagpatuloy po nating pag-aralan ang Ebanghelyo ni Mateo sa 24 na kabanata, sa 14 hanggang 32 talata. Unahin po nating basahin ang 14 at 15 talata na ganito po ang sinasabi. At ipangaral ang Ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. Kaya kapag nakita ninyo ang karumaldumal na paglalapastangan na sinasabi sa pamamagitan ni Propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Ano ang ibig ipahiwatig ng katagang karumaldumal na paglalapastangan? Inihayag ni Propeta Daniel ang tungkol sa bagay na ito. Isa sa mga ito ay ang tinatawag na Antiochus Epiphanes. Ito ay ang kalapastangan ng ginawa ng Syria sa bayan ng Jerusalem. Ang kaganapang ito ay mababasa po natin sa aklat ni Daniel, 11, 31 talata na nagsasaad ng ganito. Papasukin at lalapastanganin ng mga tauhang sinugo niya ang templo at kuta. Kanilang aalisin ang patuloy na handog na sinusunog at kanilang ilalagay ang kasuklam-suklam ng pagkawasak. Ito ay pinatunayan ng kasaysayan na si Antiochus Epiphanes ay nilusob ang Jerusalem noong taong 170 bago ipanganak si Jesus. Ito ay naghatid ng kamatayan sa 100,000 Hudyo. Tunay niyang nilapastangan ang templo sa Jerusalem. Lahat ng naroroon sa loob ng templo ay pinalitan niya ng mga bagay na nakaugnay sa Diyos-Diyosang si Jupiter. Ang templong iyon ay ginawa niyang bahay-sambahan ng mga taong sumusunod sa Diyos-Diyosang si Jupiter. Ngunit ang talatang ito ay may ikalawang kaganapan na siyang nais ipahiwatig ng Panginoong Hesukristo. Basahin po natin sa aklat pa rin ni Daniel, 12:11. Ganito po ang sinasabi, mula sa panahon na ang patuloy na handog na sinusunog ay alisin at maitayo ang kasuklam-suklam na pagkawasak ay 120 araw. Ako ay niniwala na ang bagay na ito ay tumutukoy sa imahe ng Antikristo na itatayo mismo sa templo ng Jerusalem. Sa panahon ng matinding kapighatian, ang templo ng Jerusalem ay muling maibabangon at ang bansang Israel ay mapapasailalim sa kapangyarihan ng Palestina. Maliwanag po na walang ibang tinutukoy ang Panginoong Hesukristo kundi ang templo at hindi ang simbahan sapagkat ang simbahan ay walang tinatawag na banal na dako. Ganoon pa man, tayo ay walang lubos na katiyakan tungkol sa bagay na ito. Itong sarili kong pahayag ay pawang pananaw lamang. Kung ang kapahayagang ito ay magaganap sa panahon ng matinding kapighatian, ito ay tiyak na nakapanlulumong kaganapan. Ngunit, huwag nating ituon ang ating pag-iisip sa mga kasuklam-suklam na magaganap sa panahon ng matinding kapighatian. Bagkus, ituon natin ang ating pag-iisip sa mapagpalang pag-asa na matatagpuan sa piling ng ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. Ito ang sinasabi sa pahayag ni Titus sa kanyang aklat sa 12:13. Pakinggan po natin ang sinasabi. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa bahaging hulihan ng talatang ito ay sinabi ng Panginoong Hesukristo, unawain ng bumabasa. Ito ay nagsisilbing paalala
sa mga taong daratnan ng kahirapang ito. Sinabi pa sa 16 na talata ang ganito, ang mga nasa Hodeya ay tumakas na patungo sa mga bundok. Alam natin na ang Hodeya ay may kalayuan sa ating bansa. Na kung iisipin ay mas marami pang ibang bundok ang nakapalibot sa bayan. Na kung iisipin ay isang nararapat nating pagkublihan sa panahon ng kapighatian. Subalit, hindi ganoon ang nais ipabatid ng Panginoong Hesukristo. Nais niyang tukuyin ang kaligtasan ng mga nasa taga-Hudeya. Basahin po natin ang sinasabi sa 17 talata. Ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang mga bagay sa loob ng kanyang bahay. Ang talatang ito ay nakatuon pa rin sa mga taong nasa kapanahunan ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang kanilang bahay noong kapanahunan ng Panginoong Hesukristo ay napakahalaga ng bubungan na nagsisilbing pagtipunan ng sambahayan. Maliwanag na nabanggit ng Panginoong Hesukristo ang tungkol sa bubungan ng bahay. Karamihan sa bahay natin sa ngayon ay hindi katulad ng mga bahay sa kapanahunan ng Panginoong Hesukristo. Ngunit may katotohanang nakapaloob sa talatang ito na huwag na nating bigyan ng halaga ang mga bagay na may kinalaman sa material. Bagkus ay ituon natin ang ating isipan sa mga bagay na nasa Panginoong Hesukristo. Sinasabi pa sa 18 talata ang ganito, at ang nasa bukid ay huwag nang bumalik upang kunin ang kanyang balabal. Ito naman ay tumutukoy sa taong nagtatrabaho sa bukid. Isang babala na huwag nang pag-abalahan pa ang ating balabal o kasuutan. Sa halip ay bigyan natin ng pansin ang tungkol sa kahalagahan ng kaligtasan ng ating sarili. Nakakalungkot isipin na maraming tao sa ngayon na wala nang ibang inisip kundi ang ikagagaan ng kanilang pisikal na buhay. Ngunit hindi nagbibigay halaga sa mga bagay na may kinalaman sa espiritual na kaligtasan. Balang araw, maunawaan nila ang bagay na ito. Ngunit huli na ang lahat para sa kanilang kaligtasan. Pakinggan naman po natin ang sinasabi sa 19 na talata. Ngunit kahabag-habag ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon. Ang talatang ito ay naghahayag lamang ng habag ng Diyos para sa mga ina at anak. Nais ipabatid ng talatang ito na sa panahon ng kapighatian, ang bawat mag-asawa ay pagbabawalan na magkaroon ng anak. Marahil ito ay dahil sa katotohanang napakarami na ang mga tao sa sanlibutan. Sa panahon natin ay hindi may pagkakaila ang napakaraming bilang ng tao. At sa panahon ng matinding kapighatian, ang bilang ng tao ay hindi na halos kayang mabilang. Sa panahong ganito, sinabi ng Panginoong Hesukristo sa 20 talata ang ganito, kaya't idalangin ninyo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa taglamig o sa Sabat. Ang talatang ito ay patunay lamang na ang kapahayagang ito ay nakatuon unang-una sa mga Hudyo na sumasamba sa araw ng Sabat. Basahin po natin ang 21 talata na ganito ang sinasabi. Sapagkat sa panahong iyon ay magkakaroon ng matinding paghihirap na hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Sa talatang ito ay nabanggit ang katagang magkakaroon ng matinding paghihirap. Ito ay itinakda sa isang panahon na kung saan ay magsisilbing hudyat na ang katapusan ng lahat ay malapit na. At ayon nga sa pahayag ng talatang ito, na ang bagay na ito ay hindi pa nagaganap buhat ng pasimula ng sanlibutan. Ang katotohanan ito ay naghahayag lamang na ang salita ng Diyos ay tunay ngang magaganap ayon sa itinakdang panahon. Nabanggit pa na hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Maniwala kayo o sa hindi, ang kapahayagang ito ay tunay na magaganap. At ito ay mapapatunayan ng mga taong makakasaksi ng paghihirap na ito. Walang sinumang makapagsasabi kung gaano katindi ang paghihirap o kapighatiang ito. Isang magiging palatandaan
na nagaganap na ang paghihirap na ito ay walang katulad sa kasaysayan ng sanlibutan. Ito ay itinakda ng Diyos. Ito ay tunay na magaganap sa huling mga araw. Basahin naman po natin ang 22 talata. Ganito po ang sinasabi. At kung hindi paikliin ang mga araw na iyon, ay walang makakaligtas na laman. Subalit alang-alang sa mga hinirang ay paikliin ang mga araw na iyon. Mababasa po natin sa aklat ng pahayag na panahon ng matinding paghihirap o kapighatian ay mawawasak ang 3 ng sangkatauhan. Ang ganitong kaganapan ay tunay ngang kakaiba sa lahat ng kasaysayan sa sanlibutan. Gayun rin, ang nais ipabatid sa 6 nitong aklat ng pahayag sa panahon ng pulang kabayo ng digmaan, itim na kabayo ng tagutom, at maputlang kabayo ng kamatayan ay malalagas ang sangkatauhan. Noon ay sinasabi ng ilang dalubhasa sa pag-aaral ng Biblia na ang pahayag na ito ay kalabisan sa katotohanan. Ngunit noong natuklasan ang paggawa ng bomba atomika na maaaring magwasak ng sangkatauhan ay tila nagbago.

0: Hi, this is Michael, sales manager, Waverly Chrysler. You're in the market for a new or a used vehicle. What if I could guarantee you the best price on a new vehicle, or I gave you $1,000? Then what if I told you that you had a chance to win a new quad valued at $14,000 just for buying from us in the month of March? That's right, at Waverly Chrysler, we're the home of the monthly prize giveaway and $1,000 best price guarantee. WaverlyChrysler.ca, 204-661-5337, part of the Gauthier Automotive Group.
1: Ang kakayanang gumawa ng mga hindi pangkaraniwan o mga himala sa ating panahon ay kailangang suriin na mabuti, sapagkat ang mga darating ay magpapamalas ng mga himala, hindi ito si Kristo. Ito ay ang Antikristo kasama ang kanyang mga bulaang propeta. Ipinahayag pa ang mga kataga sa talata na anupat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. Sino po ba ang mga hinirang? Sa banal na kasulatan ay may dalawang grupo ng mga hinirang. Ang una ay ang bayang hinirang o ang Israel. Ang ikalawa naman ay ang mga nananalig kay Hesukristo. Kailangan nating alamin kung anong grupo ang tinutukoy rito. Sino ba ang kinakausap ni Kristo sa puntong ito? Mga kaibigan, ang kanyang bayan na Israel ang tinutukoy na hinirang sa talatang ito. Hindi ipinapahayag rito ang tungkol sa mga mananampalataya o ang simbahan. Maaring maililigaw ng ibang tao ang iba sa pamamagitan ng talatang ito, ngunit hindi nila maaaring linlangin ang mga anak ng Diyos. May isang liham ang aking nabasa. Ipinahayag sa liham na may isang babae ang lumabas sa isang kultong samahan. Nakapakinig siya ng mga mensahe sa ating mga pag-aaral sa Himpapawid, at unti-unti niyang nakita ang kamalian sa mga turo ng grupong iyon. Kaya siya ay umalis. Hindi madaling malinlang ang mga anak ng Diyos, sapagkat sila ay tiyak na aalis sa mga samahang mali ang ibinibigay na aral. Ganito naman po ang sinabi sa 26 at 27 talata. Kaya kung sasabihin nila sa inyo, tingnan ninyo, siya ay nasa ilang, huwag kayong lumabas. Tingnan ninyo, siya ay nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan, sapagkat gaya ng kidlat na nanggagaling sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Kapag dumating ang panahon, ay wala na si Juan Bautista na sisigaw na siya ay parating na. Ngunit kapag siya ay dumating, ay maihayag siyang tulad ng isang kidlat sa harap ng maraming tao. Lahat ng tao ay makakaalam kapag siya ay dumating, at ito ay isang kakilakilabot na sandali. Ang muling pagbabalik ng Panginoon dito sa lupa ay tunay na ganoon ang paraan. Tandaan po natin na ang kanyang pagbalik ay hindi tumutukoy sa pagsalubong natin sa kanya. Ipinahayag ni Mateo ang ganito sa 28 talata, kung saan naroroon ang bangkay ay doon magkakatipon ang mga buwitre. Mga kaibigan, isa ito sa mga talatang mahirap maunawaan, sapagkat matapos na ipahayag ang kanyang muling pagdating na may kaluwalhatian tulad ng kidlat sa kalangitan, ay sumunod ang mga ibon na kumakain ng laman ng tao. Tunay na ito ay hindi pangkaraniwan. Ngunit ako ay naniniwala na tumutukoy ito sa paparating na paghatol ni Kristo. Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 19 sa Aklat ng Pahayag, mula sa 17 hanggang 19 na talata. At nakita kong nakatayo sa araw ang isang anghel, at siya ay sumigaw ng may malakas na tinig, na nagsabi sa lahat ng mga ibong lumilipad sa gitna ng himpapawid, halikayo at magkatipon sa dakilang hapunan ng Diyos upang kayo'y makakain ng laman ng mga hari, ng laman ng mga kapitan, ng laman ng mga taong makapangyarihan, ng laman ng mga kabayo at ng mga nakasakay dito, at ng laman ng lahat ng mga taong malaya at mga alipin man, mga hamak at dakila. At nakita ko ang halimaw at ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nagkakatipon upang makipagdigma laban doon sa nakasakay sa kabayo at laban sa kanyang hukbo. Ang mga ibong kumakain ng laman ay tila mga banal

na bahagi sa paghuhukom ng Diyos. Sapagkat sa muling pagdating ng Panginoon ay darating siyang may dalang paghatol. Sa 29 na talata ay ito ang pahayag ni Mateo. At pagkatapos ng paghihirap sa mga panahong iyon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit at yayanigin ang mga kapangyarihan sa langit. Atin pong pansinin na ito ay pagkatapos ng paghihirap sa mga panahong iyon. Sa aking pagkaunawa, ang lahat ng mga bagay na ito ay mangyayari sa muling pagdating ni Kristo. Alamin naman po natin ang pahayag ni Mateo sa 30 talata. Ganito po ang sinasabi, pagkatapos ay litaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Ipinahayag sa talata, pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. Ano ba ang tanda na tinutukoy sa talatang ito? Kung inyo pang matatandaan sa lumang tipan, ang bayang Israel ay binigyan ng kaluwalhatian o ang tinatawag na Shekinah na ang ibig sabihin ay presensya ng Diyos. Wala nang ibang bayan o mga tao ang binigyan ng ganito. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay namalagi sa tabernakulo at pagkatapos ay sa templo ng Jerusalem. Ngunit dahil sa kasalanan ng Israel ay iniwan ng kaluwalhatian ng Diyos ang bansa. Noong unang dumating ang Panginoon ay isinantabi ni Kristo hindi ang kanyang pagkadiyos, kundi ang kanyang karapatan ng pagpili sa kanyang pagkadiyos. Ipinahayag ni Apostol Juan sa unang kabanata ng Juan talata 14 ang ganito, at nakita natin ang kanyang kaluwalhatian. Ipinapakita lamang ng talata na kung minsan ay sadyang nakikita ang kanyang kaluwalhatian, subalit sa kanyang muling pagparito ay naniniwala akong lalaganap ang kanyang kaluwalhatian sa buong sanlibutan bago siya maipahayag at ito ang magiging tanda ng anak ng tao sa langit. Makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at takilang kaluwalhatian. Ganito ang kanyang pagbabalik upang itatag ang kanyang kaharian. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Mateo dito sa 31 at 32 talata. Isusugo niya ang kanyang mga banal na may malakas na tunog na trumpeta at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa 4 na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang taninhaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga, ay sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Ang binanggit na mga hinirang dito ay tumutukoy pa rin sa bayang Israel. Ipinahayag ng mga propeta sa lumang tipan ang tungkol sa himala na magbabalik sa mga Hudyo sa kanilang lupain. Ang Panginoon ay darating upang tanggapin ang mga mananampalataya sa kanyang simbahan sa pagtunog ng trompeta. At ang kanyang tinig ay tulad ng sa Arkanghel. Hindi niya kakailanganin ang tulong upang tipunin ang kanyang simbahan. Siya ang namatay para rito, kaya siya rin ang magtitipon nito. Nang kanyang sabihin sa talata na isusugo niya ang kanyang mga anghel at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa 4 na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila, ay makatitiyak tayong ito ay tumutukoy sa bayang Israel, sapagkat ang mga gumagabay na anghel ay laging may kaugnayan sa bansang Israel. Mga kaibigan, ang muli pong pagdating ng Panginoon ay ipinakita na sa atin ng mga talata. Maraming magpapanggap sa kanyang katauhan at magbibigay pa ng mga tanda. Subalit, ating hilingin sa Panginoon ang espiritual na karunungan na magmumula sa kanya, upang tayo ay hindi mailigaw ng mga magpapanggap na Kristo at mga bulaang propeta. Kaibigan, ikaw ba ay handa na sa muling pagparito ni Kristo? Kung hindi pa, ay iyong sadiksikin ang iyong puso
at ihandog ang mga kasalanang tinataglay nito sa Kanya. Iyong pakinggan ang sinabi ni Apostol Juan sa unang aklat ng Juan, unang kabanata, ikapitong talata. Ngunit kung tayo ay lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na Kanyang anak ang luminis sa atin sa lahat ng kasalanan. Purihin natin ang Panginoon. Manalangin po tayo. O banal na Diyos at Ama namin, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat po muli sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral at pagbabasa ng iyong salita. Gawin mo po itong gabay para sa amin upang kami ay lumakad ng naaayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS, naniniwala sa kakayahan.

0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: Oras natin in punto alas 6.
0: Listen to us anytime at ckjs.com.
1: Umaga ng Lunes, magandang umaga po mga kaibigan. Welcome sa inyong 92.7 FM CKJS. Kami po ay Good Morning Philippines. Maghahatid kami ng mga balita tuwing kalahating oras para sa umagang ito. Today is June 1st, 2026. Ilan sa mainit na balita mula Pilipinas. Muling sumuko si Senador Jinggoy Estrada sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG matapos maglabas ng Sandigan Bayan ng ikalawang warrant of arrest laban sa kanya para sa kasong plunder na hindi maaaring piyansahan. Ang warrant ay kaugnay ng amunoy 573 milyong pisong flood control projects na may bahid ng amunoy kickback. Ito na ang ikalawang warrant na inilabas laban kay Jinggoy sa loob lamang ng 4 na araw. Nauna na nagbayad siya ng piyansa para sa kasong graft, ngunit ang bagong kasong plunder ay hindi pinayagan ng batas na piyansahan. Sa kanyang pahayag, iginiit ni Estrada na hindi niya gagamitin ng Senado bilang panangga laban sa mga alegasyon. Anya, karapatan niya maghain ng motion for reconsideration dahil kamakailan lamang niya natanggap ang Ombudsman Resolution. Samantala, formal nang inilunsad ang Bantay Senado, isang non-partisan citizens group ngayong Lunes, unang araw sa buwan ng Hunyo. Ang naturang grupo ay magsisilbing citizens monitoring group na layuning bantayan at tutukan ang maaaring maging kaganapan sa Senado, partikular sa pagdinig nito sa impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Ang bagong Citizens Monitoring Group ay binubuo ng mga estudyante, young professionals, abogado, mga nasa academic, civil society organizations at iba pa. Paglilinaw ng grupo na ang hakbang na ito'y hindi nagpapakita ng anumang pasusyon patungkol sa pagiging inosyente o may salaman ng ikalawang pangulo. Itinanggi naman ng Armed Forces of the Philippines ang mga ulat na nagsasagawa umano ng military drills ang China sa West Philippine Sea, partikular sa Bajo de Masinloc, at iginiit na gawa-gawa lamang ang naturang pahayag. Ayon kay retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, special spokesperson ng AFP para sa West Philippine Sea, karaniwang taktika umano ng China ang maglabas ng propaganda tuwing may pagsasanay ang Pilipinas kasama ang mga kaalyado nito. Giit niya, wala silang nakikitang anumang organisadong galaw, tactical maneuvers o joint formations sa mga barko ng People's Liberation Army Navy at China Coast Guard na maituturing na military exercise, kundi hiwa-hiwalay lamang na presensya ng mga barko sa paligid ng Bajo de Masinloc. Sa parehong panahon, matagumpay namang isinagawa ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at United States Indo-Pacific Command ang 5 araw na maritime cooperative activity mula May 26 hanggang May 30 sa parehong lugar. At sa atin pa rin sa Pilipinas, aba, ito ho. On a lighter note, sa mga gusto raw makakita ng mala cherry blossoms or yung sakura tree, pero hindi naman daw talaga cherry blossoms, kundi kahawig lang. Ayan, hindi na raw kailangan magpunta sa Japan ng ating mga kababayan, lalo na kung kapos ang travel funds para makakita ng mga cherry blossoms. Love local muna dahil may alternative sila na pwedeng puntahan sa Bukidnon. Pakinggan ang ulat.
2: Ang kalsadang ito sa impasugong Bukidnon, agaw pansin. Ang kahabaan kasi nito, kinulayan ng mga nakahilerang puno na kulay pink. Parang mga sakura sa Japan. Kaya ito ang binansagan ngayong cherry blossom ng Bukidnon. Pero mga punong ito hindi cherry blossom kundi mga pink trumpets o tabebuya rosea. Ang pagtatanim nito, proyekto ng lokal na pamahalaan ng Impasugong.
3: Noong 2010, may campaign kami sa tourism namin. Almost 6 kilometers yung tinanim namin.
2: Ang tabebuya rosea, mga punong native sa Central at South America. Ang mga malalaki at makukulay nitong bulaklak, hugis trompeta. Kaya tinatawag din itong pink trumpet tree o rosy trumpet tree. Dahil sa napakatingkad nitong kulay, isa ito sa mga paboritong gawing ornamental tree sa maraming tropical na bansa. Dahil naman sa atensyon na nakukuha ngayon ng mga pink trumpet sa Impasugong, balak kayo ng LGU na magtanim pa ng mas maraming puno.
3: We're trying to plant more trees kasi yung mga tao na-appreciate nila. So ngayon, ang mandate, in every household, magtanim sila ng 3 puno, every family. Then yung local government, lahat yung mga tour operators natin at saka yung sa highway, tinaniman namin para for the next 7 to 10 years yung pamulaklak. So makita na din.
2: Tunay ngang mga puno ang sagot para mas luntian, makulay ang kinabukasan. Ito po si Kuya Kim at salut ko kayo 24 oras.
1: Salamat Kuya Kim. Ayan, wala raw nito sa Canada kasi talagang tropical tree siya. Pwede, pero pwede raw itanim sa pot. Ito sinasabi na lang pink trumpet tree. And there you go. Yan ang ilan sa mga balita natin for this hour. Mamaya po 6:30 ang susunod na mga balita. And tuwing kalahating oras, ating kaibigan Chester Pang ang maghahatid. Excuse me po, mostly cloudy, 15 degrees sa Winnipeg. Beautiful Monday! Balik tayo sa trabaho, a mix of sun and cloud. Meron tayong chance of showers, bandang tanghali, and risk of thunderstorm. Alam niyo po, humidex natin today 31, akyat naman sa 28 degrees ngayong maghapon. Tapos mamayang gabi, medyo windy, low of 14, tapos may risk of thunderstorm and chance of showers. Tomorrow, Tuesday, a mix of sun and cloud, maaring tumaas ang temperatura hanggang 30 with humidex of 33, bababa naman sa 17 degrees. Wednesday, showers, high of 20, low of 13, tapos Thursday, akyat hanggang 19 degrees lang, medyo mild, ganun din sa Friday, milder weather with a high of 22. Magandang umaga po, ako si Donna Natividad Arena. Salamat po for tuning in, ito ang inyong GMP.
0: This is 92.7 FM, CKJS.

0: Welcome po dito sa ating show, The Big Show on Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS. Chester Pangan, Donna Natividad Aranas. Hello. Hi, Dons.
1: Happy Monday. Balik tayo sa trabaho. Kamusta ang weekend mo, Chess, at sa lahat ng ating mga listeners? Good morning.
0: Let me just give you a perspective, like weather-wise, it's a weekend. 2 weeks ago yesterday, nag-birthday ang Chester Pangan. Tapos na yung birthday month ko eh. Ganun na, June 1st na eh. Pero di ba, alam mo yung parang the bitter end. Kahapon, it was about, like, umabot pa rin ng 30s eh. But 2 weeks ago prior to that, di ba nag-snow pa? Umulan pa? Yung mismo birthday ko, di ba sabi ko nga sa'yo, na usually dapat maganda na yung panahon at that time. Ganyan po, yeah, talaga naman, Winnipeg for you, no? Alam mo yung parang walang isang linggo eh, talagang ang laki-laki ng difference.
1: At ine-enjoy na natin, Chess, ang ganyang klaseng panahon. And just to let you know, June is officially Filipino Heritage Month, both in Canada and Manitoba, yan, Chess.
0: Proud to be Pinoy.
1: Yes, proud to be Pinoy. Kaya naman makikita natin ang mga sari-sari mga activities, events, leading to a celebration ng ating Filipino Heritage. Kaya naman, mabuhay ang lahing kayo manggi.
0: You know, it's so... there's so much pride at stake pag mismong yung mga organizations ng ibang lahi, not necessarily Filipino, they reach out to you patungkol sa mga things to do when it comes to, like, say, yung mga dinededicate nila for Filipino heritage.
1: Yes, for one, ang ating Sea Bears.
0: Winnipeg Sea Bears are gonna be having their Filipino heritage.
1: Yes.
0: Alam mo.
1: Kailan to? May schedule na ba
0: mismo
1: tayo?
0: Mismong June 12.
1: Mismong June 12!
0: Yeah, mismo. Kaya,
1: wow.
0: Nakakatuwa kasi, alam mo na, syempre, sino pang tatanungin kundi yung empleyado nilang Pinoy.
1: Yes.
0: Ako lang ataka isa. And then may mga dancers pala.
1: Oh, talaga? Yung ating cheering squad?
0: Sa dance crew. Hindi na sila cheering squad.
1: Anong tawag?
0: Eh.
1: Anong tawag?
0: Dance crew na lang.
1: Asensya na, medyo, alam mo na, medyo old school lang dita.
0: Yeah.
1: So, hindi lang ng cheering squad. Ang tawag sa kanilang dance crew.
0: Oh, dance crew. Talagang... at saka, well, co-ed naman siya even before.
1: Yes, and syempre looking forward tayo dyan. Alam mo, isa pang naisip natin, of course, ang ating Filipino Night or Filipino Day sa ating VX. June 18 yan. Tapos ang mga...
0: Thursday yan, eh? Thursday.
1: Yes, ang mga sari-sari po na mga events in the celebration of the Filipino spirit sa ating June Heritage Month. Of course, na ihahatid sa atin ng Philippine Heritage Council of Manitoba.
0: Nabalik ko doon sa tinatanong kasi, syempre, ano yung mga pwedeng i-highlight, like, pagdating ng mismong gabi ng June 12, no? Well, sabi ko nga, actually, dapat medyo na low-key lang eh. Hindi naman kasi, alam mo yun, yung very, we are proud of having that particular, pero sabi ko nga kasi, marami din kasi kaming iba't ibang mga times na nagkaroon kami ng sense of freedom. Hindi lang yung June 12. Although yun yung main, dahil yun ay matagal na. Parang ano na siya. Pero ang iniisip ko nga, sabi kasi tinatanong, ano yung mga Filipino things na pwedeng gawin sa isang basketball game? Sabi ko, you wanna feel it, make it feel na yung mga kababayan namin ay at home sa inyong games. Diba, ang problema kasi dyan, Kako, mas marami kaming mga instances na, alam mo, medyo negative for the visiting players kesa positive to the hometown.
1: Oh, okay, tulad ng?
0: Okay. Like, say, halimbawa, diba dito, pagka nanonood ka ng Winnipeg Jets, go, ganyan, diba? Nanonood ka ng mga Gold Ice games, let's go, Gold Ice, diba? Okay, yung mga Bombers, let's go, Bombers, okay. Let's go Sea Bears, mga ganun. Yung mas madalas yung ganun siya, which is a positive na, ano siya, yung positive na reinforcement sa team nyo, sa home. Sabi ko sa amin sa Pilipinas, kasi panibasa hindi siya yung kumbaga kagaya dito yung intercity, intertown, interprovince siya. Sabi ka ko, talagang uso lang yung parang paradramihan ng barangay, tapos bardagulan. Diba, totoo naman.
1: Okay.
0: So it's more negative siya. More on, like, yung pambuisit siya doon sa hindi mo gustong team.
1: Yan talaga yung naisip mong sabihin, Ches?
0: Wait, kasi yun lang totoo.
1: Okay.
0: Have you ever watched? Hindi ka kasi nanonood ng basketball. Kaya
1: naman tayo, lalo na sa mga liga sa barangay.
0: Diba?
1: So ano na mangyayari?
0: Ano yung most na makikita mo doon?
1: So, ano
0: hindi yung reinforcement doon sa team nyo. It's more of like yung bubusitin mo yung ano. So ngayon nga, ang suggestion ko is like more doon sa ating mga distraction team. Sabi ko kasi ang basketball sa amin, sa totoo lang ako, mas passionate kami sa basketball kasi dito. Kasi dito hockey kayo eh. Okay? So ngayon, kung gusto mo talaga, so pinakita ko sa kanila yung mga sa YouTube, pwede ka mag-YouTube, search mo yung Filipino Basketball Core. Para magkaroon sila ng idea ng kultura ng mga nagbabasketball. Kagaya nung sabi ko, paano ka makakita na hindi kumbaga sa makakita ng super ano sila sa basketball, super alam mo yung passionate, naglalaro yung mga yan, nakayapak.
1: Saka, siguro can't afford. Or ano, saka, mas komportable, mas nasanay.
0: Usually nasa ano ka eh, nasa hindi ka naman nasa semento.
1: Yung
0: mga inter na lang, di ba? Inter-street lang. Oh,
1: may damo.
0: Semento yan.
1: May damo, tsaka lupa.
0: Diligin lang yan. Inaalis nga yung damo kasi nakakadulas yun.
1: Para naalala ko kasi yung iba mga nasanay tumakbo, wala naman sapatos. Di ba?
0: Yes, meron sa mismong basketball court na hindi sila nakasapatos.
1: Talaga?
0: Siyempre, iba yung basketball shoes eh. Sa yung regular na shoes eh.
1: Ito ba'y dahil sa mga barangay or ano lang? For fun.
0: Ay, yung mga ba, inter-barangay, mga ano. Pero pagka nagkaliga na yan, nagsasapatos na.
1: May mga sponsors na nagpapashoes na si Mayor.
0: May pasapatos na si Mayor.
1: So, anong ilulook forward natin sa ating seniors?
0: Ito nga, like, halimbawa, sabi ko nga, like, halimbawa, pagka, ang kagandahan kasi ang Seabears may distraction team na tinatawag. Ang ginagawa lang nila is iniinis nila yung other team. Diba, nag-free throw yung
1: kalaban.
0: Sila yung nagdi-distract. Ganun. So, may mga sound effects, certain effects na incorporate ko
1: dun
0: sa game na tulad, very Pinoy.
1: Tulad ng?
0: Manood ka na lang sa Jude Well. Yeah, you have
1: forward,
0: to be there.
1: Looking forward tayo dyan, Ches. May mga ano ba, like diba sa iba, like NHL League, yung ating hockey, Jets, meron sila mga Pinoy performers. Dito meron.
0: Meron sigurado. Si Kat will be there.
1: Of course, June 12 yan sa Winnipeg Sea Bears. Abangan natin dyan. And so much more rin happening sa ating community. Alam mo kanina yung intro natin, napansin mo, medyo mabagal pero Ate Shawi, ang megastar Sharon Cuneta, bituing walang ningning. Isa pa yan sa spirit na ating Pinoy na Pinoy, yung mga kapistahan.
0: Pinoy culture.
1: Yes, mga kapistahan. And speaking of fiesta, ilan sa mga napakamalalaking mga events na nangyari ngayong weekend. Of course, napakarami, Che. Yung ating kapistahan ng Alapan Imus Cavite, ha. Gusto nating magpugay sa lahat ng mga friends natin nagtataguyod niyan every year.
0: Congrats, ha?
1: Yes, Alapan Association of Manitoba. Salamat po for having us. Nako, talaga lechon, hindi mo mapigil ang hindi kumurot. Napakaraming pagkain. Nako, salamat po. And of course, syempre ating May Flower Festival ng ating mga friends sa QPAM, Ches. Ang dami rin talaga mga dumayo para makisaya sa ating annual Santa Cruzan. Meron silang Zumba, meron silang art workshop ng ating Pinoy Artists of Manitoba. Nako, napakasaya, napakaganda. Syempre mga games. At meron din tayong Taste of Asia. Na, talagang dinayo rin siya ng ating mga kababayan. And so much more. Nako, kayo po, saan po kayo nagpunta? Sabihan niyo po kami at nang mapagkwentuhan din natin. Kasi Ches, ha,

0: habang nakikita ko sila, like every time I see people na sa lab na makapumunta, libo-libo yung mga talagang sumuporta sa Vicker family sa pagkawala ng kanilang matriarch. Pero sabi niya, will you be able to announce yung pasasalamat namin as of the Vicker family sa Filipino community? Nandun tayo sa bahay ni Sam Vicker. And ito nga, mga golden...
1: Royal Goldies. Yeah, sa huling araw ng Shiva. Yun yung parang padasal sa kanila, no?
0: Yeah. At saka yung visitation sa family. Na-imagine ko kung gano'n nakakapagod yun. Ako pa po din, pagka sa totoo lang, pag, kasi alam mo, like, say, nalaman mo na... Ako pa man din, sa totoo lang, ayoko yung tinitignan ko yung casket. Kasi I'd rather have sa mind ko yung happy memories na nakasama mo yung person and everything. At saka ayoko yung nagtatanong sa mga pamilya, like say, kung ano yung chronological ng events. Yung chronological ng part ng events na kung paano, and yung culmination niya, of course, was that. Yung ending. Para kasing, for me, I'd rather na nandun ka lang in silence, in solitude, kesa doon sa... Kasi can you imagine kung ilang beses na nilang kinwento yun, Dons? diba? Sa iba't ibang tao. Ano yun, isang bullying ko, wala, sikat silang pamilya. Eh, ilang beses mo nang, oh, ganito nag-umpisa yan, ganito siya ganyan, ganito ganyan, ganito ganyan. No, it's more of like, yung nagpunta ka doon, they know that you're there for your condolences.
1: Or maybe a tight hug.
0: Mas maganda kasi yung nagre-reminisce kayo ng life eh. Kasi doon sa ano yung ending eh. Kasi mas lalong napipeel off yung sugat. Kasi laging nire-recall, oh yeah, naghirap siya, nagganito kaya. Mas maganda pa yung, oh, you remember nung time na napagalitan tayo kasi ingay-ingay natin, tapos biglang nasa dealership tayo, tapos biglang, uy, may mga ano. Eh, kasama ko pa ba? Nagkaroon pa ba na main reunion doon?
1: O nga pala, yes.
0: Yeah, kasi nga, naghahanap ako ng kasama. And then, Mr. Lito Dabu.
1: Kapalin
0: ko yan eh.
1: So, nagkita-kita kay nila Lito.
0: Yeah, and then ang Kuya Noel Cadelina.
1: Good morning, Kuya Noel. Good morning, Lito.
0: Nag-ano pa sila, nag-fly in pa from Edmonton or was it Calgary? Basta Alberta.
1: At
0: Kuya Noel. So just in time lang siya. Pagdating niya, sinundo na siya ni Lito and then we went to the Shiva sa bahay ni Sam Vicker. I'm so fascinated kay Sam because they've been gone for a while. Nag-retire na yung dalawa eh. Yeah? They've been gone for a while. Pero si Sam Vicker, sabi niya, remember you guys, may song pa kayo? Kinanta pa, alam niyo pa yun. If you wanna buy a car, come to Vicar. If you wanna buy a car, come to Vicar. You get it, di ba? If you wanna buy a car, if you wanna buy a truck, if you wanna buy a van, come to Vicar. Vicar, you get it, siya. Kasi siyempre yung accent natin sa Pilipinas said na Vicker, Vicar.
1: Yes. Alam mo, ang isa sa mga na-realize ko rin, Ches, napakarami mga tao ang and organizations ang talagang maliliit na hindi natin alam na yung iba na sinusuportahan ng pamilya ni Mr. Vicker. Alam mo, yung pag ganun yung business, parang kung magsusuporta ka rin sa mga sumusuporta halimbawa sa atin sa radio, tingnan mo rin yung paano sila sumusuporta sa kapwa natin Pinoy.
0: Tinanong ko nga diba? Kahit yung dalawa. Kasi remember, pagkatapos nila dun sa Vicker Auto Group, nakalipat pa yan ng ibang mga dealership eh. To end their career. And sabi ko nga, ano, no holds barred. Nung palis na kami. Sabi ko, no holds barred guys ha. Like hindi dahil sa nagpunta tayo dito, nandito tayo kinasam. Kami-kami na lang, kami tatlo na lang. Pero kung tatanungin kayo, of all the places, hindi pa ako natatapos. Sabi, okay, sa Vicker Auto Group. Sabi, Vicker Auto Group ang pinakamaganda. Parang ganun yung tema ng pinag-uusapan namin. It was because more of like, sabi ko, eh bakit kayo umalis? Alam mo, sabi niya, kung itong family lang ang nag-manage, okay eh.
1: Yeah.
0: Pero
1: gotcha.
0: Kasi meron pa kayong mga, kasi sila lang yung owners. Eh.
1: Gotcha, oo.
0: May mga certain, at alam mo naman, sabi nga, may mga certain na tao na nakapatong lang sa kalabaw. Kala nila mas mataas sa kalabaw.
1: Aha, yeah, gotcha.
0: Yung tema, which is sabi ko, ay, naka, exacto.
1: Pero alam kung talagang...

0: ibig mo sabihin?
1: Pagbabasihan mo, lalo na sa ating mga kaibigan, alam mo yung first name basis, they know you. I mean, sa dami ng mga nakakasalamuhan nilang tao, talaga matatandaan ng mag-asawa yung pangalan mo.
0: Kami kwento ka kagad. Oh, like, alam mo yun, yung parang kagaya nung, yun nga, yung parang, remember mo nung pagka, kasi ako nga sabi ko, alam nyo nga, even before, nung nagre-remote ako sa Vicar, sabi ko nga sa kanila, and hindi nga ako natatakot kay Sam, kay Steven, o kay, pa-banjing-banjing lang ako, pag ganun, o kaya si, ano, kay Larry mismo. Pabanjin-banjin naman. Pero pag ganun yung si Tova kasi iba yung presence niya. Alam mo, para ang mami, para siyang mami na
1: sinabi
0: na
1: mo.
0: Nakatingin sa'yo, para kang yung sasabihan ka ng natapos mo na yung homework mo, ngayong tatanga-tanga ka lang dyan.
1: Kare-kare.
0: Kaya pagka nandun siya, kailangan talaga medyo nakatutok ka kung ano may ginagawa ka sa computer mo.
1: Tsaka naalala ko, remember,
0: iba yung dating niya.
1: Tsaka sinanong tayo ng boss natin dito, supervisor natin, na kilala niyo ba or meron ba kayong personal na kumbaga connection or experience with Mrs. Vicar? Halos lahat in the community meron.
0: Yeah, meron.
1: Kasi nakita natin kung gaano niya kinakausap lahat, nagkukwento siya, ngumingiti siya, talaga namang malungkot. Pero salamat kay Mrs. Tova Vicar sa lahat ng kanyang mga naging contribution. And if there's one thing, sabi nga nung Ravay, tama, nung nagsalita siya,
0: yeah,
1: kung meron man siyang iniwan sa mundo, siguro yung kindness. Diba? Na magandang gayahin, magandang isabuhay ng bawat isa. Na kahit anong estado mo sa buhay, mayaman ka man, mahirap mo. Ayun yung something na huwag mong aalisin. Diba? Kasi ano yun eh, pang matagalan kahit na wala ka na sa mundo, yun yung maaalala tsaka mararamdaman sa'yo. And speaking of
0: legacy.
1: And speaking of Vicar, Jess, tayo mismo ha, isa tayo sa mga talaga namang big na ini-sponsor na Vicar. Kung wala po sila, wala po kaming trabaho.
2: Kung ang hanap mo ay yung bago, exciting, sa Vicar Mitsubishi matatagpuan niyan. Walang tatalo sa Mitsubishi lineup ng RVR, Eclipse Cross, Outlander at maraya pang iba na swak sa pang-araw-araw mong drive-in style. Puntahan ngayon ang Vicar Mitsubishi para sa nakakabilib na seleksyon ng mga magagandang sasakyan sa mas nakakabilib na deals. At syempre, ang pinakapatok na best back warranty in the business. Vicar Mitsubishi, 950 Regent Avenue West, where customers send their friends.
3: Enjoying life and marriage, according to Ecclesiastes 9:9, is a decision, it's not an outcome.
4: Ted Cunningham on Focus on the Family Minute.
3: It's something you decide, it's something you choose, not something you wait for. Not waiting for a certain season in life. You make the decision, let's enjoy life together. And be honest with you, the first 7 years of marriage, Amy and I, we did not enjoy it. We were in love and we were committed and we removed the divorce word from our marriage. But man, we had the struggles early in marriage, as many young couples do. Until about 7 years in, we made the decision that we are going to enjoy life together. And my wife, Amy, is way better at this than I am. She said, you know what? We're going to have fun with everything. Anything irritating, frustrating, annoying, pet peeves, we're just going to choose to find a way to enjoy life together.
4: Choose to have fun with your spouse and enjoy life together. More from Ted at FamilyMinute.org.
5: CKJS, radio station, the best.
0: Good morning, Philippines. It's 6:31. Patuloy po tayo sa ating mga balita ngayon. Balita mula sa ating inang bayan sa Pilipinas. Due process at pagkakataong masagot ng mga aligasyon ng umano ang birthday gift ng House Prosecution Panel kay Vice President Sara Duterte ay hindi kabataan party ni Representative Rene Coe. Well, sagutin sana ang wish ng taong bayan sa kanya kaarawan ang matagal lang hinahanap sa kanya kung pagharap sa proseso ng pananagutan, sabi ni Coe sa panayam sa radyo. Despite everything that's happening, and gift natin kay VP Sara ay yung due process, yung pag-iisa-isa na mahakbang sa proseso para kung anong mga ligasyon laban sa kanya ay masasagot po niya ng maayos ang dagdag pa nito. Aki ko, maraming ordinaryong Pilipina na nahaharap sa kaso ang hindi nabibigyan ng due process at plataporma upang masagot ang mga ligasyon. So sana po Hawakan niya ito at ma-enjoy yung birthday wish ng due process, ang sabi ng Lady Solon. Bigyan ng Senate Impeachment Court si Duterte na hanggang Hunyo 1, that's today, upang sagutin ang inihayang Articles of Impeachment ng Kamara de Representantes laban sa kanya. Na-recover na bangkay sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. Umabot na po sa siyam ang buong detalye narito.
6: Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga matapos ma-recover ang panibagong bangkay ngayong araw. Live mula sa Balibago, Angeles City, nagpapatrol, Gracie Rutao. Gracie, ilang bangkay ang nakuha mula sa guhong ngayong araw?
7: Diyan bandang alas 7 ng umaga na makuha ang ikapitong bangkay. Kanina, bago tayo mag-live ay nakita natin na may isa pang bangkay na inilabas mula sa guho. Pero wala pa tayong nakukuhang detalye kaugnay mula sa mga otoridad. Sa ikapitong araw ng tuloy-tuloy na paghahanap sa mga naipit sa gumuhong 9-story building sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga, na-recover ang pampitong bangkay ng isang lalaki sa guho bandang alas 7 ng umaga. Wala pa itong pagkakakilanlan.
8: Yun po ay isinailalim na ng itong disaster victim identification o DVI ng ating City Health Office for proper tagging and handling ng body dun sa lugar ng pinangyarihan. During the initial findings po, no, na nasa state na siya ng decomposition, yung orientation niya parang nakadapa dun sa rubble.
7: Hamon sa rescue at retrieval team ang pabugsubugsong pag-ulan. Sobrang pagod ng rescuers at lumalalang kondisyon sa lugar. Pero hindi pa rin nawawala ng pag-asa habang nagpapatuloy ang operasyon gamit ang advanced life detection equipment. Tinatayang nasa lampas-sampu pa rin ang pinaghahanap sa ilalim ng mga guho.
8: Yung pong mga intermittents, no, pag minsan medyo malakas yung pagbuhos ng ulan, doon po pansamantalang itinitig naman ng assessment. Unstable po itong rubble natin. So para sa kapakanan ng ating mga rescuers, lagi yun, pagkambon, okay lang. Pag nagkakaroon na ng malakas na pag-ulan, yun nahihirapan.
7: At dahil isang linggo na ang lumipas mula nang mangyari ang trahedya, lalo pang tumitindi ang masangsang na amoy sa lugar, kaya apektado na rin ang mga residente.
9: Papaw, papaw.
10: Sakit sa smura, nakakahilo. Hindi na po matutuloy pag kumakain na po yun.
7: Bilang bahagi ng pagpapanatili ng kalinisan at kalusugan sa paligid ng operational area, nagsagawa ang Angeles City Sanitation Team ng misting at fogging operations sa collapsed site at mga karatig na lugar sa Barangay Balibago. Layunin ng hakbang na ito na mapanatili ang maayos na sanitary conditions sa lugar, mabawasan ang mga posibleng panganib sa kalusugan at maprotektahan ang mga responder, volunteer, residente at iba pang personnel habang nagpapatuloy ang search and rescue operations.
8: Oh, 2 days ago po na nag-mobilize na tayo mula sa ating city sanitation, no? At na nandito po sila sa command post para po nag-monitor at continuous po yung pagsispray natin, disinfection, no, deodorizing, pag-spray po sa surrounding areas.
7: Apektado rin ang mahigit 30 negosyo sa lugar ayon sa pamunuan ng barangay.
11: Marami pong nagpupunta sa barangay at naghumingi ng certification din na ang kanilang mga negosyo ay naantala for the meantime. At napakahaba ng walang power nung nakarang araw, halos sa 4 na araw mahigit.
7: Kahapon, sinimulan na rin ng mga residente at parokyano ng Immaculate Conception Parish sa Balibago ang isang prayer vigil malapit sa pinangyarihan ng insidente. Plano nila itong isagawa gabi-gabi bilang panalangin at pag-asa na may himalang magaganap para sa mga nawawala.
12: Parang tulong na lang din namin na sana nakaligtas. Kasi may nakaligtas na nakunuha. So ang gusto lang din namin sana dahil sa panalangin din nila kung nandulong pa sila buhay. Yung tibay at tiwala sa Diyos katulad ng kumapit lang sila. Sana yung mga nandulong buhay pa. Maasa ka?
9: Maasa.
12: Kasi meron na eh. Mm. Yung aso nga, di ba? Mm. Nakaligtas. Ah, kapit lang. Dasal lang. Lahat, miracle happen. Mm. Anywhere, anytime.
7: Sa kasalukuyan, nag-deploy na rin ang mga otoridad ng Advanced Life Detection Radar at highly sensitive microphones upang makatulong sa paghahanap ng mga posibleng survivor na naiipit pa sa ilalim ng mga guho. Zen, sa pinakahuling impormasyon, mag-aalas 3 ngayong hapon nang ma-recover ang ikawalong bangkay. Kasunod dito, alas 3:43 naman ngayong hapon din nang ma-recover ang ikasyam na bangkay. Sumatotal, nasa 9 na ang nasawi dito sa trahedya. Patuloy pa rin ang pangangalap at pag-verify ng mga otoridad na mga mahahalagang impormasyon at detalye kaugnay nito. Samantala, nananatiling kritikal ang search and rescue operations dito sa Barangay Balibago. Sa kabila ng masamang panahon at iba pang hamon sa operasyon, nagpapatuloy ang paghahanap ng mga otoridad sa pag-asang may mahahanap pang mga survivor. Zen?
6: Maraming salamat, Gracie Rutaw.
0: Diyan po ating mga balita sa mga oras na ito, balita sa Pilipinas. Here's Dana sa ating ulat panahon.
1: Maraming salamat, Jess. Susunod na balita ni Chester at 7 o'clock. Alam mo, Chess, medyo may mga ulan tayo and I think tama-tama kasi kailangan rin ng ating mga halaman yan na sila'y madiligan. A mix of sun and cloud today. Akit po ang temperatura hanggang 28 degrees, humidex of 31, chance of showers, risk of thunderstorm today and tonight. Bababa naman sa 14 degrees mamayang gabi. Tomorrow, Tuesday, a mix of sun and cloud, a high of 30, humidex of 33 and a low of 17 degrees. Meron ding chance na ng pag-ulan. Tapos ganun din Wednesday, meron tayong forecast of rain, 20 degrees lang ang pinakamataas sa Miyerkules, high of 19 sa Huwebes, and a high of 22 degrees naman sa Friday. Kasalukuyan sa Winnipeg, 15 degrees.
13: Listen to us anytime at ckjs.com. This summer, look for the CKJS Street Team at events all across Winnipeg, from concerts to festivals and everything in between. We'll bring the party wherever we go. When you see us, stop by for prizes, giveaways, and your chance to win a $200 Red River Co-op gas card. The CKJS Street Team, sponsored by Vicker Automotive Group, Red River Co-op, and JD Sports in Polo Park and St. Vital Center. And presented by 92.7 FM CKJS.
14: Uncommon comes standard with the all-new 2026 Subaru Forester, where rugged capability meets modern design and everyday adventure. Experience comfort, style, and confidence built for life in motion. Explore Winnipeg roads with confidence thanks to Subaru's legendary symmetrical all-wheel drive. Visit jpsubaruregion.com or jpsubarusouth.com to find your next Subaru today.
15: There are three dental offices you should know that are made for kids as they grow. There's a TV above every chair and a friendly staff that really cares. Children's Dental World!
16: Come see how Children's Dental World makes going to the dentist fun. From cleaning to braces to Invisalign, they're your complete dental home for pediatric and orthodontic dentistry. Their orthodontists cater to grown-ups too. Three locations, on Regent, on Pembina, and on McPhillips. Book an appointment today.
15: Children's Dental World.
13: 92.7 FM CKJS presents K-Pop Now with Macy Hall, sponsored by Garden City Shopping Center.
17: We're going up, up, up, it's our moment.
13: Each Saturday evening at 7, Macy brings you a jam-packed 30 minutes of the hottest new K-pop tracks, throwbacks to fan favorite idols, and Macy's bias picks. K-Pop Now with Macy Hall, Saturdays at 7, sponsored by Garden City Shopping Center and presented by 92.7 FM CKJS.
1: Congratulations, ACC Events and Services, Chesa, sa napaka matugumpay na concert. Ang daming pinasaya. Moonstar 88, Hail at Silent Sanctuary.

0: Sharing is caring. So tell your friends about CKGS Radio Winnipeg. It's the Pinoy way.
1: Good morning and happy Monday sa ating pong unang araw ng June 2026. Ilan sa mga
2: bilis na grabe.
1: Ang bilis, grabe. Sabi ko nga kay Chester off the air, mamaya-maya mo yung June na yan, tapos July na. Oh my gosh, wag muna. Enjoy muna natin yan. Oh my gosh. Ito nga, isa sa mga news natin dito sa ating probinsya. Ito pong sumailalim sa hands-on training ang mga first-year medical students ng U of M sa iba't ibang rural communities. Ito po ay sa ilalim ng Rural Week Program. Ang goal ng program na ipakilala ang rural medicine at ikayatin ang mga future doctors na magtrabaho sa mga communities na kulang sa mga healthcare professionals. Sa kanilang pananatili, natuto ang mga estudyante ng practical na learnings at nakaranas of course ng direct na pag-aalaga sa mga pasyente sa mga rural health facilities. Mahalaga ang program upang makatulong sa recruitment ng marami pang doktor para sa Rural Manitoba Program. Just isa pang balita, isang nurse sa Winnipeg ang tinanggalan ng license at pinagbabayad ng 50,000 matapos mapatunayang sangkot sa umano'y matagal na bullying, racist na pahayag at hindi professional na treatment sa mga pasyente at colleagues. Ayon sa College of Registered Nurses of Manitoba, paulit-ulit ang reklamo laban dito at mula pa noong 2007. Kabilang sa mga insidente ang pagtanggi sa ilang pasyente at paggawa ng mga mapanirang komento. Sinabi ng disciplinary panel na walang katwiran ang kanyang asal at hindi siya nagpakita ng kakayanang magbago. Inamin din ng nurse na wala na siyang balak bumalik sa profession bago tuluyang bawiin ang kanyang lisensya.
2: Talagang hindi na siya makakabalik, wala na siya lisensya. No.
1: Para sa isang profesyon na tulad ng pagiging nurse na talagang alam mo yung passion. Araw-araw tao ang kausap mo, inaalagaan mo mga pasyente. Medyo talagang napaka-importante ang
2: pro
1: asal.
2: Yan, pro. Like, alam mo yung parang it's a professional profession.
1: Mm.
2: And it's on its own, kailangan talaga professional ka.
1: Mm.
2: Hindi ka pa pwedeng, alam mo yun, in more ways than one. Di ba? Talagang dapat yung... Anyway, tuloy-tuloy tayo. May time na tayo ngayon para sa ating commercial tapos showbiz balita na standby.
3: Pastor Ted Cunningham suggests that for a good time, you should call home. On another Best of 2019 edition of Focus on the Family, Ted encourages couples to make a deliberate effort to have fun together and to enjoy each day as husband and wife. You'll laugh along and be encouraged as he shares stories from his own marriage. Next time on Focus on the Family with Jim Daly.
4: Focus on the Family can be heard weekdays at 12:30 on CKJS.
5: Hear the latest. The hottest. The sweetest. The juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
2: Showbiz News Dads!
1: Ito pa isa tungkol rin sa umano'y problema sa attitude. Usap-usapan sa social media ang serya ng cryptic posts ni Bella Padilla matapos itong maiugnay sa mga ulat na siya nga ba yung sinasabing may attitude problem at issue sa ilang personalities na sa showbiz. Lumabas kasi ang pahayag sa ng isang showbiz journalist sa kanyang blind item tungkol sa umano yung naging alita ng aktres sa ilang dating nakatrabaho at maging sa ilang mga kaibigan sa industriya. Pero sinabi ni Bella na may mga mensaheng may temang pagpili ng peace, success at paglayo sa negativity. Kabilang dito ang mga linyang you made the right choice, no one can defeat the person God chose to win, at drama at this age is embarrassing. Go make some money and find peace. Dahil dito nagkaroon ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens, may ilan din nag-uugnay sa kanyang post sa mga lumulutang na issue, habang syempre yung kanyang mga kaibigan naman at sumusuporta ay nagpahayag ng support kay Bella Padilla.
2: Baka naman ano lang, busy lang nung natuklasan yung gano'n, di ba? O kaya meron siyang pinagdaraanan.
1: O kaya kumisan, alam mo yung kapag yung tao nagbago or something, siguro hindi iba na yung vibe niya, ganyan. Tapos hindi na nakakasabay siya sa iba. Parang negative na kaagad eh. Pero alam mo yun, sa buhay ko minsan dumadating sa point na nag-iiba yung mga gusto natin. Hindi dahil sa masama yung against, ugali
2: yeah,
1: natin.
2: Yeah, correct.
1: Diba?
2: Hindi naman dahil sa against sa'yo yun. It's more of like, wala, ganun talaga eh.
1: Yeah, or it's nothing personal. Malay mo naman, meron siyang
2: price
1: gustong...
2: Price of progress ang tawag
1: yeah, meron siyang gustong gawin na mas masaya siya roon. Siguro ang importante, basta okay kayo at wala naman siyang ginagawang masama para tapakan ng ibang
2: tao. Well, kadalasan kasi pag may mga nasasabi lang naman yung mga napag-iiwanan. There you go. Napag-iwanan si Mati Hunyosa, nagtapos lang sa fourth place ng Britain's Got Talent. Pero alam mo, ito mamang to, it's gonna go so far. So far.
1: Do we have a copy of his song or kahit na anong cover?
2: Hindi pa pwede.
1: Hindi pa pwede. Wala pa to.
2: Okay. Pahingin natin to.
6: Hindi man itinanghal na kampiyon, nasungkit ni Mati Hunyosa ang ika-apat na pwesto sa grand final ng Britain's Got Talent Season 19. Inawit ni Mati sa finale ang kanyang bersyon ng popular na kanta ni Sinead O'Connor na Nothing Compares to You. Humanos siya rito ng standing ovation mula sa mga hurado at sa mga manonood. Itinanghal namang kampiyon ang Hawkstone Farmers Choir. Kahit hindi naiuwi ni Mati ang panalo, gumawa ng kasaysayan ang dating Idol Philippines alumnus matapos siyang makakuha ng dalawang magkahiwalay na golden buzzer sa iisang season. Opisyal na rin inanunsyo na kabilang na si Mati na cast ng West End production ng rock opera musical na Jesus Christ Superstar sa United Kingdom. Samantala, hindi rin pinalad na makapasok sa top 3 ng Miss Grand International All-Stars ang pambato ng Pilipinas na si Gazini Ganados. Pero hindi man nasungkit ang corona, humanga naman ang marami sa kanyang pagbabalik stage matapos ipamalas ang kanyang ganda at forma sa swimsuit at evening gown competitions. Umabot pa sa top 5 at Q&A si Gazini. Bukod kay Gazini, may apat na iba pang pambato ang Pilipinas na naunang na-eliminate. Itinanghal naman bilang kauna-unahang MGI All-Star Edition winner si Vanessa Pulgarin ng Colombia. Congratulations pa rin sa inyo, Gazini Ganados at Mati Hunyosa.
1: Thank you, yan natin showbiz balita. Narinig natin yung Jesus Christ Superstar. Alam niyo po, kahit dito sa Winnipeg, this summer ay isa sa entablado po. Of course, ang Jesus Christ Superstar for the first time, ipepresent ang Rainbow Stage. At balita natin, talaga nagkaroon na po sila ng launching ng kanila mga gagawing rehearsals. Ang dates na ipapalabas yan, June 25 to July 12, 2026. At isa sa mga tampok dyan, balita natin si Duchess Cayetano. At syempre, hopefully makakilala pa natin kung sino ang iba kasi tayo'y proud to be Pinoy.
7: Pino ay tayo. Kami ang Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS para sa lahing kayumanggi.
1: Happy Filipino Heritage Month! 15 degrees right now, mostly cloudy sa ating June 1st. Medyo maulan yung ating pasok ng linggo ha. Meron tayong chance of showers today. High of 28, humidex of 31. Partly cloudy naman mamayang gabi with a low of 14. Tapos bukas, Tuesday, a mix of sun and cloud. Akit ang temperatura hanggang 30. Humidex of 33, low of 17 degrees at may pag-ulan bukas. Wednesday, may pag-ulan rin sa forecast. 20 lang ang pinakamataas chance of showers, low of 13. Tapos sa Huwebes, high of 19 and a high of 22 degrees naman sa Friday. Hatid sa atin ang Whispering Winds Golf Course. Right now in Winnipeg, 15 degrees.
7: Tara maglaro sa Whispering Winds Golf Course. 12 minuto lang mula sa perimeter sa Highway 6 sa Warren. Enjoy unrestricted membership under $1,000 per season. Para sa detalye, bisitahin ang whisperingwinds.ca.
8: Magandang morning, Philippines!

0: sa taas. Huwag naman masyado. Yan, yan, yan, yan, yan. Okay, ready? Huwag kayong malikot. 1, 2, 3, 4.
1: Look up! Look up!
2: Shake, shake, shake!

0: ang stretch, pahabain lang ang neck. Eto na ang tsa-tsang next. Ready? Get set! Look up! Look up!
1: Bowel mas stiff neck!
0: Look up! Look up!
1: Balik neck neck!
0: Look up! Look up!
1: Tingin sa taas!
0: Look up! Look up!
1: Balik neck neck!
2: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg. An Evanoff Communication Station.
3: Ang bahaging ito ay hatid ng Intercity Auto Body, your quality auto body destination. Autopack Direct Repair, kaya may remedyo agad anuman ang sitwasyon nyo. Bisitahin ang intercityautobody.com.
4: It's news time. Magandang umaga po sa inyo. Ako si Chester Pangan. Sa detalye ng mga balita natin sa mga oras dito, news from the Philippines. Nilinaw ng Department of Transportation itong linggo na mag-ooperate ang MRT-7 na may kabuuan na 14 na istasyon. Taliwas sa kumakalat na balita na 13 na lamang ang itutuloy. Si Sampayag, giginiit ng DOTR na mananatiling bahagi ng proyekto ang San Jose Del Monte Station kung hindi ito tinanggal sa aprobadong alignment. The DOTR remains on track to commence operation of the initial 12 stations, Sacred Heart to North Avenue, of MRT-7 by the second quarter of 2027, following President Ferdinand Marcos Jr.'s directive to fast-track all infrastructure projects for the commuters. So, pahayag ng ahensya. Samantala, inaasahan naman na makukumpleto at mabubuksan sa publiko ang Tala at SJDM stations sa 2018. Nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte sa mga kandidato na pagkapangulo sa 2028. Ngunit mabilis na humahabol si dating Vice President at ngayon ay Naga City Mayor Lenny Robredo batay sa unang presidential preference survey na pinagawa ng Strat-Based Group. Sa nationwide survey ng Pulse Asia na sinagawa noong Mayo 3 hanggang 7, sa 1,500 respondents, nakuha si Duterte ng 51% laban sa 41% ni Robredo sa isang hypothetical one-on-one presidential race. 8% naman ang hindi pa makapagpasya. Ipinakita rin ng survey ang mataas interes ng publiko sa 2028 elections kahit halos 2 taon pa ito bago ganapin. Maabot sa 83% ng mga Pinoy ang nagsabing interesado sila sa halalan, habang 61 naman ang nasabing lubhang interesado sila. Ayon kay Strat-Based Group founder Professor Victor Andres Dindumanhin, malaking bahagi ng lamang ni Duterte mula sa Mindanao kung saan nakakuha siya ng napakalaking 91% na suporta kumpara sa 7% ni Robredo. Gayunman, dikit ang laban sa Metro Manila. Nakakuha si Duterte ng 48% habang 46% naman si Robredo. Sa Balanced Luzon, malaki ang bentahin ni Robredo with 55%. Laban naman sa 33% ni Duterte. Sa ibang balita, giit ni Senate President Alan Peter Cayetano na sa labas ng Senado arestuhin si Senator Jinggoy Estrada, hindi naman pinayagan ng DILG Secretary Remulla. Pakinggan po ang buong report na ito.
5: Muna sina ni Interior Secretary John Vic Remulla at Senate President Alan Peter Cayetano. Giit ni Cayetano, dapat ay sa labas ng Senado inaresto si Estrada. Mula sa Camp Crame nakatutok live si Maris Zubali. Maris.
6: Ivan, ikanwento ni DILG Secretary John Vic Remulla kung paano naihain ang warrant of arrest para kay Senador Jinggoy Estrada sa loob mismo ng Senado. At sa isang punto ay nagkataasan pa raw sila ng boses ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pagkatanggap ng kopya ng warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan 5th Division ng 2:45 PM, isinilbi na ni DILG Secretary John Vic Remulla at ng PNP-CIDG ang arrest warrant at inaresto na si Senator Jinggoy Estrada sa Senado.
7: Binasaan po siya ng Miranda rights niya kasama kanyang abogado. Naiintindihan niya, tinanong sa kanya kung naiintindihan niya kung anong ang charges laban sa kanya. Sabi niya, naiintindihan niya.
6: Sa videong ito na binigay sa GMA News, makikita ang tensyon sa pagitan ni Interior Secretary John Vic Remulla at Senate President Alan Peter Cayetano. Maririnig na ang gusto ni Cayetano sa labas ng Senado arestuhin sa estrada, pero di pumayag si Secretary Remulla. Kaya tuloy na binasahan na ng Miranda rights si Senator Chinggoy. Tinanong kay Secretary Remulla ang insidenteng ito. Inamin niya na nagkataasa ng boses habang isinisilbi raw ang mandamiento de aresto kay Senador Estrada ay tila pinipigilan ni Senador Cayetano ang pag-aresto.
7: The question was whether yung separation of the executive and the judiciary and the legislative. Sabi nila, merong sabi niya, even at the time of Salonga, he protected Enrile. Ang sabi ko sa kanya, in a not very calm voice kasi umakit na, "Sir, I'm sorry, you lost that privilege when Bato escaped." Tama na. There's no more hiding behind the curtains of the Senate.
6: Ipinaliwanag ni Secretary Remulla na walang batas na nagbabawal sa pag-aresto sa isang senador kung may kinakaharap itong kaso maliban kung nasa sesyon ng Senado. Tanging kartesiya lang daw itong ibinibigay ng mga sangay ng pamahalaan. Sa huli, maayos na sumama si Senador Estrada sa mga otoridad at dito dinala sa PNP-CIDG para sumailalim sa booking process.
7: Started with a fingerprint, then he went through the mugshot, then he went through the medical clearance.
6: Sumama si Cayetano sa krame para raw damayan si Estrada. Maayos naman daw ang pag-uusap, pero ang anak daw ni Estrada ay galit kay Secretary Remulla.
7: There was a slight altercation between me and the daughter. She gave me the dirty finger and cursed at me. I said, "It's okay. I understand your emotional."
6: Bago nito, bandang alas 3 ng hapon, nagtungo rito sa PNP-CIDG ang co-accused na Estrada na si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan para isuko ang sarili at sumailalim sa booking procedure. Pero sa halip na dalhin siya sa Sandigan Bayan gaya ng iba, dito muna siya sa PNP Hospital dinala dahil sa taas daw ng kanyang blood pressure.
7: His hypertension was listed at 192 over 100. He will be kept there for an indeterminate amount of time before he stabilizes, and when the doctor says that he is fit to stand trial, then he will be brought to the Sandigan Bayan.
6: Kasama sa mga inisyuhan ng warrant of arrest, sina Assistant District Engineer Denriel Cesar Sanchez Cortuna, District Engineers Manny Bumaga at Bulusan, at Arturo Lombres Gonzalez Jr. Sila ang limang inisyuhan ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong plunder dahil sa umano'y pagtanggap ng 573 million pesos na halaga ng kickback mula sa mga DPWH projects. Walang piyansa ang kasong plunder o pandarambong di tulad ng kasong graft na inisyuhan naman ang warrant of arrest ng Sandigan Bayan 2nd Division noong Biyernes kung saan nakapagpiyansa ang senador. Ivana, sa Sandigan Bayan na ang desisyon kung saan i-commit ang mga akusado, pero sa kondisyon o sa lagay ni dating Secretary Bunoan ay hindi pa masisiguro, hindi pa masasabi kung hanggang kailan siya mananatili dito sa PNP General Hospital dahil depende pa raw ito sa kanyang kalagayan. Paniniguro lang ni Secretary John Vic Remulla, full security ang nakabantay ngayon sa ospital kay Secretary o dating Secretary Bunoan at walang special treatment sa kahit na sino sa mga akusado. Ivan?
5: Maraming salamat, Mariz Umali.
4: Pangulong Bongbong Marcos doon po na babahalang mabaliktad ang mga pulisiya ng admin kung maging pangulo ang Vice President Sara Duterte. Ay, natural. Di ba? Wala namang walang bago doon. Pakinggan po natin ito.
5: Nababahala si Pangulong Bongbong Marcos na mabaliktad ang mga pulisiya ng kanyang administrasyon kung mahalal bilang susunod na Pangulo si Vice President Sara Duterte. Pag-alma ng kapatid ng bise, para naman anyang napakarami ng mga reforma ng Pangulo, sabay tanong kung ano-ano ito. Nakatutok si JP Soriano.
8: Sa panayam ng news agency na Bloomberg, ibinahagi ni Pangulong Bongbong Marcos na meron siyang pinangangambahan kung mahalal na susunod na Pangulo si Vice President Sara Duterte. Sabi ng Pangulo, baka raw baguhin o i-reverse lang ni VP Sara ang mga pulisiya at pagbabagong ginawa niya sa kanyang termino. Agad inalmahan ng kapatid ng bise ang pahayag ng Pangulo. Sa isang pahayag sa social media, tinanong ni Representative Paulo Duterte ang Pangulo, ano daw ba ang mga reformang sinasabi niyang maaaring sirain o bawiin ang susunod na administrasyon? At dahil malapit na ang State of the Nation address ng Pangulo, baka raw pwede niyang isa-isahin ng malinaw ang kanyang mga nagawa na ramdam ng ordinaryong Pilipino. Tugon dito ng Malacanang.
9: Bakit kailangan pang hintayin ang SONA? Samantalang kung manunood lamang siya ng press briefing, makikita niya na po kung ano ang ginagawa ng Pangulo.
8: Patutsada pa ni Representative Duterte, hindi raw lalamang ng ganun si Marcos noong eleksyon kung hindi dahil sa kanyang kapatid. Ipinapakita raw ng kasaysayan na ang pagkapanalo ng Pangulo ay hindi dahil sa pangalang Marcos, kundi dahil sa tiwala at suporta raw na dala ni Vice President Duterte. Kinontra ito ng Malacanang.
9: Uniting sila. Hindi mo pwedeng sabihin na ito ay dahil lamang kay Pangulo Marcos Jr. o dahil lamang kay Vice Presidente. Unit team. Ibig sabihin, nagkaisa sila. Ngayon, bakit ibinibigay lamang sa Pangulo ang mandato? Eh, Pangulo po siya eh.
8: Hinihinga namin ng pahayag din si Vice President Duterte mismo. JP Soriano, nakatutok 24 oras.
4: Wow, dito naman tayo sa ating mga Winnipeg weather forecast pati current conditions. Sige, init ng politika sa Pilipinas eh, no? Well, actually, nice and comfortable tayo ngayon. Mostly cloudy skies in the 17 degrees. Mix of sunny cloud tayo maghapon. 30% chance of showers this afternoon. With risk of thunderstorms. Pakit tayo sa 28 ngayon. Maabot po ang humidity sa 31. UV index natin is 8 or very high. Partly cloudy mamayang gabi. 30% chance of showers early this evening with risk of a thunderstorm. Meron tayong low ng 14. Bukas Tuesday, meron tayong 30 degrees sa pinakamataas. Low naman ng 17 with the mix of sun and cloud. Cloudy tomorrow night na may 60% chance of showers. Mostly cloudy sa Winnipeg and 17. Ang ating news ng 7 o'clock hatid sa atin ng Intercity Autobody.
10: Intercity Autobody makes your life easier. Because it's more than just an itinerary your summer road trip relies on, it's getting you and your family where you need to go safely. Before your crew heads out on the open road, you need to touch base with Intercity Autobody. Our team will make sure your vehicle is running exactly as it needs to right from the start. Make the most of your summer road trip with Intercity Autobody, locally owned and family operated at 230 Jarvis Avenue. Call 663-2227.
11: IntercityAutobody.com.
2: Listen to us anytime at ckjs.com.

0: proud to be Pinoy, Bruno Mars, sa mga may hangover pa sa kanilang pagpanood this weekend. Ayan, welcome back sa mga nagpunta pa ng Toronto. Magandang umaga po, and yes, kami po ay proud to be Pinoy. Ito nga sa ating unang araw ng June for this year 2026. Of course, aside from ito po ay Filipino Heritage Month, ang June ay Pride Month din po dito sa Manitoba. At syempre kasama ang buong Canada at maraming bansa kung saan ito po pinagdiriwang natin para sa 2SLGBTQ+ community, itaguyod ang equality, inclusion at awareness tungkol sa mga karapatan. Lalo na po dito sa Manitoba at sa Winnipeg, meron tayong mga events tulad ng parade, festivals at community activities na ino-organize po ng napakarami mga organizations. At syempre kasama dyan yung ating mga friends sa Bahaghari Pride. Ayan, good morning sa inyo, Diet! At sa ating mga kaibigan, good morning sa inyo. Ang ating Pride Parade na talaga nilulook forward din natin every year ay June 7 pala. Ayan, Sunday. Magandang umaga po at welcome sa inyong GMP sa ating pagbabalik. Ilan pa sa mga karagdagang kaganapan in and around the city ating pag-uusapan after this.
1: Ipinapaalala ng City of Winnipeg na palaging bantayan ng inyong mga anak, hindi ang inyong phone kapag malapit sa tubig ngayong summer. Kailangan ng mga bata ng close and constant adult supervision kapag sila'y nasa katubigan. Iwasan ang maging distracted.
2: Uncommon comes standard with the all-new 2026 Subaru Forester, where rugged capability meets modern design and everyday adventure. Experience comfort, style, and confidence built for life in motion. Explore Winnipeg roads with confidence thanks to Subaru's legendary symmetrical all-wheel drive. Visit jpsubaruregion.com or jpsubarusouth.com to find your next Subaru today.
3: Magandang morning, Philippines!
0: Alas 7:20 ating oras, mostly cloudy at 17 degrees right now. Happy Monday po sa mga friends natin nagpe-prepare na for work. High of 28 degrees today. Alam niyo po, gusto lang natin banggitin ang isa sa mga talagang malaki ring event na ginanap this weekend. Itong ating Manitoba Motorcycle Ride for Dad. Alam natin, ang dami natin mga kababayan nakita roon at nakisaya dito po sa napakagandang adhikain nila na maglikom ng mga pondo para po labanan ang prostate cancer. Umabot sa mahigit 535,000 ang nalikom po para dito sa Manitoba Motorcycle Ride for Dad para sa prostate cancer research at education and awareness campaign. Ayon sa mga organizers, aba, ang dami ha, umabot po sa 1,272 riders ang sumali noong Saturday. Ayan, nandyan tayo at tayo nakisaya for the 18th year na ginagawa po ito dito sa ating beautiful city kung saan from Winnipeg sila po ay nagmotor hanggang Selkirk at Gimli bago muling bumalik dito sa city. Lumampas na po sa 6.5 million ang total funds na nalikom ng Ride for Dad sa Manitoba mula nang ito ay magsimula. Patuloy ang suporta naman ng mga riders at ng community habang may mga individual fundraisers din po na nakalikom ng libu-libong dolyar para sa kanilang goal. Kaya naman mabuhay lahat ng mga naging supporters at naging bahagi nitong Manitoba Motorcycle Ride for Dad. Isa pa sa malaking balita over the weekend, ito pong pagpasa ng Manitoba Legislature ng Budget Bill na mag-aalis ng provincial sales tax or PST sa ilang snack foods, soft drinks at prepared meals na mabibili po sa mga grocery at convenience stores effective July 1st. Naaprubahan ng panukala matapos ang mahabang debate sa pagitan ng NDP government at Progressive Conservatives. Makakatulong ang tax cut upang mabawasan ang gastusin ng mga pamilya. Tinatayang makakatipid ang isang family na may 4 members ng humigit kumulang raw na $100 kada taon. Oh my gosh. Yung $100 mararamdaman kaya namin ni Chester yon na matitipid mo kada taon?
4: So, like 1 year?
0: Oo, yun ang matitipid dito sa pagkat na ito ng PST sa mga snacks and soft drinks.
4: 1 year.
0: Yeah, 1 year. Imaginin mo yun. Huwag ka lang bumili ng kape araw-araw eh. Makakatipid ka na Ches eh. Sa bahay ka na lang magtimpla ng kape.
4: Kung kasi sarap doon gusto mo.
0: Ayun nga lang. $8 kada

0: Adventures.
1: Thank you, Dunge. 7.23 ang ating oras. Meron tayong Super Auto Center Price Pack na pinamimigay ngayong araw na ito. Today, ang price pack na ito may semi-synthetic oil change agad, a road trip report, at saka $10 na Petro Canada gift card. Gusto niyo pong manalo ng ating Super Auto Center Price Pack? Tawag na 204-780-8181. Make sure na hindi pa kayo nakaka... alam mo yun, parang nakaka... panalo in the past 2 months. Sabihin lang sa atin kung ano yung pinakamalapit na Super Auto Center para sa inyo. Di ba? Kung alam niyo yung Super Auto Center, let's go check it out dito sa ating 204-780-8181.
2: Dumarami ang nagkaka-measles sa Manitoba at makakatulong kang mapigilan ito. Kausapin ang inyong pinagkakatiwalaang healthcare provider o bisitahin ang manitoba.ca/measles para sa karagdagang impormasyon. Isang mensahe mula sa gobyerno ng Manitoba.
3: Papaya!

0: It's time na makapunta tayo sa ating phone lines, Super Auto Centers. Naku talaga naman. We're so glad na kasama natin sila. Maraming salamat sa pamimigay nito ating mga price packs. Meron tayong semi-synthetic oil change, road trip report, at saka $10 Petro Canada gift card para sa ating big winner. Sabihin na sa atin nasaan ang pinakamalapit na Super Auto Center sa inyo. Diba? So let's go check it out dito sa ating phone line. Good morning!
1: Hello!
0: Yan. How are you po? Hello po. How are you?
1: Good morning.
0: Good morning po. You're doing well.
1: Magpapay ba magpa-birthday greeting?
0: Contest po ito.
1: Oh, sorry.
0: Nah, sige. But yeah, mag-greet ka na. Sige, go.
1: Okay, Ruben Policarpio.
0: Yeah, yun po yung greetings niya.
1: Yeah, oo. Pwede. Birthday greetings lang.
0: Yeah, go for it po. Sige, go.
1: Salamat.
0: Yun na po yan?
1: Yeah, oo.
0: I-announce niyo po ulit. Sabihin niyo po ulit. Sabihin niyo po ulit yung, ano, yung birthday.
1: Happy birthday kay Ruden Policarpio.
0: Alright, maraming thank you po.
1: Salamat.
0: Okay. 204-780-8181. Huwag nga pala, birthday ng Kuya Ruden ngayon. Kuya Ruden, happy birthday. Ha? Tawag lang po. Gusto nyo manalo natin Super Auto Center na prize pack. Ito, pinamimigay na natin ngayon. Let's go check out our other line. Good morning.
2: Good morning.
0: Kai, how are you?
2: I'm good.
0: Meron tayong Super Lube Auto Centers na prize pack para sa inyo. Kailan ka huling nanalo?
2: Wala. Matagal na.
0: Panahon pa po ng...
2: Namin na mahuma.
0: joke lang. Tagal-tagal. Sino si mahuma?
2: Sinasabi panahon.
3: Oh, naririnig ko rin sa nanay ko yan. Panahon pa ni mahuma.
0: You know what it is? You know, alam niyo kung ano siya, ikaw doon. Okay. Alam mo kung ano siya, caller? Mahoma is actually Spanish for Muhammad.
2: Oh!
0: Kung baga, founder ng Islam. So pag sinaya mong panahon pa ni Mahoma, yung panahon pa nung day, kung baga, yeah, sobrang tagal na. Dahil, because Muhammad was, kung baga, buhay 570 to 632 CE.
2: Yeah.
0: So siya yung founder ng Islam, of course. A revered... siya sa ating sa Arab world, di ba? Sa religious, military, political leader siya. Founder of Islam, yung final prophet of God. Yun.
3: Ina mo nga si naman, ano, may natutunan pa tayo ngayong umaga. Thank you, Chess. So, ibig sabihin, sobrang tagal na ho. Kayo nanalo, ano po?
2: Kaya nga, yun nga.
0: In the beginning of time. Ang galing, ho. Teka. So, may tanong muna ako sa iyo. Saan ang pinakamalapit na Super Lube sa inyo?
2: Dito sa may MacPhillips,
0: ha? Ah, okay. Yeah. One MacPhillips.
2: Tapat ng fresh ko. I think that one.
0: May mga ano ngayon, parang siguro para-paraho yung date ng kanilang pag-oil change. Pagkadalasan may ano pa yun or kala parang may sale sila. I don't know. Diba?
2: Parang may kasi promo. May mga promo.
0: May mga promo. Galing

0: proto centers eh. Tapos meron silang yung pila nandun na sa mismo karsada ng McPhillips.
1: Yeah,
0: yung
1: sa
0: dulo na tumay-dulo ng
1: McPhillips. Yeah, yeah,
0: yeah. Yes. Meron din sila sa 3400 Portage Avenue.
1: At sa kanto ng McPhillips tsaka Notre Dame.
0: Notre Dame, yung pinakasikat yan. Oh. At saka 2028 Pembina Highway. Ano pong pangalan niyo? Winner na kayo.
1: Arnold Aliwala.
0: Arnold. Arnold, bumati ka na.
1: Sabi na bati ko yun sa yung mga taga-Mapulip. Afternoon shift na shipping, tsaka day shift na shipping. And afternoon smokehouse. Binabati ko yun, pabuhay kayo hanggang gusto nyo.
0: Pagsawa na kayo, mapahinga lang muna pero tuloy-tuloy lang buhay na. Marami sila sa mga Super Auto Centers. Si Arnold na panalunan niya ay semi-synthetic oil change from Super Auto Centers, a road trip report, and a $10 Petro Canada gift card. I need some more information from you. Huwag muna bababa yung phone, ha?
1: Okay.
0: Thank you, Arnold. Papaya! Klima sa Winnipeg, papalit-palit, may sobrang lamig, tapos sobrang init naman. Kaya kailangan mo ng windows na kayang humarap sa extreme weather.
2: Need mag-upgrade ang bintana o pinto? Jokri Windows and Doors. Sila mismo ang gumagawa, kaya sure ka sa quality at tibay.
0: Energy Star certified windows na built for Manitoba climate. Mas tipid sa heating bills at mas comfortable all year round.
2: Qualified pa sa Manitoba Rebates Program, kaya mas malaking savings. Para sa free estimate, call 204-632-9555.
0: Jokri Windows and Doors to 14 Hutchings Street.
3: This summer, look for the CKJS Street Team at events all across Winnipeg, from concerts to festivals and everything in between. We'll bring the party wherever we go. When you see us, stop by for prizes, giveaways, and your chance to win a $200 Red River Co-op gas card. The CKJS Street Team, sponsored by Vicker Automotive Group, Red River Co-op, and JD Sports in Polo Park and St. Vital Center, and presented by 92.7 FM CKJS.
4: CKJS radio station, the best.
0: Ako po si Chester Pangan. Welcome. If you just tuned in, oras po 7:30. Dito tayo sa ating mga pagbabalita pre news mula sa ating inambayan sa Pilipinas. Ang Senator Jinggo Estrada hindi daw pasa sa ilalim sa kustudiya ng Senado. Bakit kaya eh? Siya mismo senador. Ano? Parang yung ginawa ng senator ba to before? Ang buong balita narito po.
5: Wonder ay isinilbito kay Estrada ni Interior and Local Government Secretary John Vicremulia. Pero bago yan, humarap muna sa media si Estrada at sinabing hindi siya matitinag ng anumang panggigipit o pananakot. Live mula sa Senado ng Papa Grohl, Victoria Tulad. Victoria, ano itong panggigipit na sinasabi ni Senator Jinggo Estrada?
6: Alvin, bago nga sumuko ay humarap muna sa media. Nagkaroon ng maiksing press conference si Senador Jinggo Estrada. Anya, hindi niya tatalikuran o pagtataguan yung mga kasong kanyang kinakaharap at hindi rin daw nga siya magpapatinag doon sa mga di umano ay panggigipit at pananakot. Ito, Alvin, ani Estrada ay kaugnay doon sa pangungumbinsi sa kanya na talikuran ang majority block. 2:38 ng hapon nang dumating ang ilang kawani ng Philippine National Police CIDG sa Senado, pero tikom ang kanilang bibig kung aarestuhin ba nila si Senador Jinggo Estrada. Naglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division laban kay Estrada dahil sa kasong graft at non-bailable na kasong plunder kaugnay ng flood control scandal. 3:20 naman ng hapon nang dumating sa Senado si Interior and Local Government Secretary John Vicremulia. Nang tanungin kung ano ang pakay niya, sinabi ni Remulia na trabaho lang. 3:37 PM nang humarap si Estrada sa media at sinabing hindi siya magtatago.
7: Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Hindi ako papasa sa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga alegasyon sa akin.
6: Giit ni Estrada, mismong ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ang nagsabi sa Ombudsman na wala silang record na magpapakitang may insertion siya sa 2025 national budget. Ang impormasyong ito ay kinilala din umano ni Senator Panfilo Lacson na dating chairperson ng Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga tungkol sa mga maanumalyang flood control project.
7: How can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan.
6: Sabi pa ni Estrada, may mga lumapit sa kanya para kumbinsihin iwan ang majority block.
7: Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground. Because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate.
6: Mananatili aniya ang senador sa majority block sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano at hindi matitinag sa anumang panggigipit o pananakot.
7: I will remain firmly with the majority block under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment.
6: May bilin din siya sa kanyang staff.
7: I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kumpasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan.
6: Sinamahan ni na Senador Aimee Marcos, Rodante Marcoleta at Camille Villars Estrada nang humarap sa media. Kasama rin sa press conference si Secretary Remulla na hindi nagpaunlak ng panayam. Umalis Estrada sa Senado bago mag-alas 4 ng hapon. Kasama niya sa sasakyan si Senate President Cayetano. Naging mahigpit ang pagbabantay ng mga pulis sa convoy na sinamahan din ni Secretary Remulla. Alvin, sa ngayon ay kinukuha pa natin yung panig ng minority senators kaugnay nga doon sa pahayag ni Senador Estrada na may lumapit umano sa kanya para alukin at para talikuran niya yung mayorya. Hindi pa tinutukoy nga ni Estrada kung sino ang mga individual na yan. Ang Malacanang itinanggi ang mga alegasyon na politically motivated yung mga kaso laban kay Estrada para umalis siya sa majority.
8: So paano po magkakaroon ng pamumulitika ang ehekutibo kung ito'y dumadaan sa tamang proseso at tamang pag-iimbestiga? Tandaan po natin ang Ombudsman po, ang Office of the Ombudsman ay hindi po hawak ng Pangulo. Independent constitutional body ito. Ang judiciary din naman po ay hindi po pinangungunahan at hindi po pinakikialaman ng Pangulo at ng ehekutibo.
6: Alvin, bagitin din natin na kanina doon sa press conference ay present din si Senate President Alan Peter Cayetano at si Senador Mark Villar. Alvin?
9: So, Victoria, anong nangyari sa hiri ay sa sesyon? Hindi ba yun yung inantabayanan ng taong bayan na alas 5 kanina dapat meron silang sesyon at kung ano man pwedeng talakayin dun yung tungkol sa voting, yung parang teleconferencing? Anong nangyari dun?
6: Alvin, nakabinbin nga yan, no, yung motion na yan ni Senador Marcoleta, yung i-amend ang rules para payagan yung electronic
10: voting. Pero hanggang sa mga oras na ito, kung hindi tayo nagkakamali, ay hindi pa rin nagsisimula yung session dahil kanina ang nakita natin ay puro minority senators lamang ang yung present doon sa session hall. 11 senators ang nandoon pero puro membro ng minorya. Wala tayong namataan na majority members doon sa session hall kanina, Alvin. Kaya hanggang sa ngayon ay naghihintay tayo sa pagsisimula ng session. Alvin.
9: So, ibig sabihin, kailangan talaga nandun si Senate President Alan Peter Cayetano para magpatawag ng session, or kasi 11 lang sila, kailangan maging 13 sila para magkaroon sila ng session, o kailangan pa rin nila ng Senate President?
10: Yun din sana yung nais nating linawin, Alvin, kung kailangan ba Senate President mismo yung presiding o pwedeng halimbawa Senate President pro tempore. Pero wala pa tayong nakakausap kaugnay niyan. Pero dahil walang quorum, ay hindi pa nagsisimula yung session. At dahil wala rin presiding officer, ay talagang waiting pa tayo kung ano yung mangyayari dito sa session, Alvin.
9: Maraming salamat, Victoria Tulad.
0: Samantala, Vietnamese President na si To Lam nakipagpulong kay President Bongbong Marcos sa Malacanang. May state visit po ang Vietnamese President ngayon. Ang buong detalye na rito.
11: Pagresolba sa territorial dispute at paglaban sa cross-border crimes ang ilan sa napagkasunduan sa state visit ng Vietnamese President sa Pilipinas. Nakatutok si JP Soriano.
12: Sinalubong mismo ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa Malacanang sina Vietnamese President Tho Lam at First Lady Ngo Phuong Le. Bahagi ng unang state visit ng Vietnamese leader ang pulong nila ni Pangulong Marcos. Sa joint statement na binasa ng Pangulo, binanggit na pinagtibay ang commitment ng dalawang bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan, stability, freedom of navigation at overflight sa South China Sea.
13: As fellow claimant states, we reaffirm that maintaining peace, stability and the freedom of navigation and overflight in the South China Sea remains non-negotiable.
12: Napagkasunduan din ng Vietnam at Pilipinas na ipagpatuloy ang isang mapayapang pagresolba sa territorial dispute nang naaayon sa international law. Bagaman may overlapping claims o may mga bahagi ng South China Sea o ng West Philippine Sea na inaangki ng Pilipinas at Vietnam, ayon kay Defense Secretary Gilbert Gibotio-Doro, mainam daw na palakasin pa ang bilateral relations ng Pilipinas at Vietnam.
14: Hindi naman nag-aagawan na actively ng teritoryo. Maganda naman yung ating samahan. At saka ayon naman nilang sabihin, China din naman ang kinangambahan nila.
12: At para bigyang diin pa ang pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa, nagkasundo ang Vietnam at Pilipinas na itaas pa ang antas ng kanilang ugnayan mula sa kasalukuyang strategic partnership patungo sa enhanced strategic partnership. Kabilang sa mahalagang napagkasunduan ng dalawang bansa ang renewal ng 2010 Philippines-Vietnam Memorandum of Agreement on Defense Cooperation.
13: This strategically important framework will significantly bolster our joint capabilities in maritime security, military education, and disaster risk reduction and management.
12: Napagkasunduan din ng dalawang panig na paigtingin ang intelligence sharing at coordinated law enforcement actions laban sa cross-border crimes gaya ng internet fraud, human trafficking, illegal gambling at people smuggling.
15: Củngcố nền tảng chiến lược vững chắc cho quan hệ giữa hai nước.
16: Maintaining delegation exchanges at all levels and at the high levels across all channels.
15: Một tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng lãnh thổ nước này có những hành vi hoạt động chống lại nước kia.
16: Second, enhancing defense and security cooperation and cooperation at seas and islands.
12: Nilagdaan din ng Vietnam at Pilipinas ang Memorandum of Understanding on Information Technology at Digital Transformation para sa mas malalim na kooperasyon sa digital inclusion, e-governance at emerging technologies. JP Soriano, nakatutok 24 oras.
0: Yan po ating mga balita sa mga oras na ito. Here's Donna para sa ating ulat, Panahon.
2: Maraming salamat, Jess. Happy, happy Monday pa rin sa ating mga kaibigan. A mix of sun and cloud today. Beautiful Monday. Alam niyo, mukhang maulan ho ating buong linggong ito. Meron tayong chance of showers and risk of thunderstorm today with a high of 28, humidex of 31. Mamayang gabi, low of 14 degrees and chance of showers. Tomorrow, Tuesday, akit ang temperatura hanggang 30 with humidex of 33. Merong chance of showers sa gabi and a low of 17. Wednesday, high of 20. 20 and showers. Tapos Thursday, high of 19, a mix of sun and cloud. Friday, akyat naman sa 22 degrees ang temperatura. Kasalukuyan sa Winnipeg, 17 degrees. At sa mga friends nating golfers, don't forget po i-check ang Whispering Winds Golf Course.
3: Tarang maglaro sa Whispering Winds Golf Course, 12 minuto lang mula sa perimeter sa Highway 6 sa Warren. Enjoy unrestricted membership under $1,000 per season. Para sa detalye, bisitahin ang whisperingwinds.ca. Halika sa Spin the Wheel to Win event na gaganap ngayon sa Winnipeg Kia. Hanggang June 30, malaking katipiran sa lahat ng in-stock na bago at gamit na sasakyan. Plus, Spin to Win prizes. Gaya ng 2 taong halaga ng oil change at isang discount to 1% over cost. Ang Spin the Wheel to Win event sa Winnipeg Kia sa Waverly Auto Mall, 1717 Waverly Street. Mas maiinit ang mga deals sa south end ng city. Kia's cost less at Winnipeg
2: Kia. 92.7 FM CKJS presents Filipino Day at the X, June 18.
17: Help celebrate Winnipeg's Filipino culture, community, and fun
2: at one of the summer's biggest events at the X.
17: Listen to Good Morning Philippines
2: and Afternoon Pasada
17: for your chance to win a pair of tickets
2: and be part of the celebration.
17: Enjoy great entertainment, delicious food, and a day filled with pride, music, and familia.
2: Celebrate Filipino Day at the X on June 18
17: with 92.7 FM CKJS.

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff communication station.
1: Well, it's time for some more news. It's 8 o'clock. Narito po ang karagdagang mga pagbabalita natin. Balita sa Pilipinas. 5 p.m. na sesyon ng Senado. Di pa nagsisimula dahil walang pumasok na majority senator. Nasaan sila? Narito po ang buong report.
2: Mahigit isang oras lang delayed ang nakatakdasan ng sesyon sa Senado ngayong unang araw ng Hunyo. Present ang 11 minority senator pero walang taga-mayorya. Nakatutok doon live si Sandra Ginaldo. Sandra, nasaan ang mayorya?
3: Yes, Ivan. Ngayon nga po ay nagpapatuloy pa nga po tayo nag-iintay, ano, dahil ngayong hapon lang na-aresto itong si Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder. At nakita namin, Ivan, na sa kanyang pag-ales, yung ilan sa mga sasakyang kasunod niya ay naroon po ang ilang senador. At kabilang nga po sa nakita, itong si Senate President Alan Peter Cayetano na sumusunod dun sa kanyang convoy. Pero ngayong sesyon ay wala po ni isa sa mayorya ang dumating. Nasa session hall po ang mga imbitado na mga bisita, maging ang minority senators, bago pa man ng alas 5 ng hapon para po sa session ngayong araw. Pero sa kaliwang bahagi, makikita po yung mga bakanting upuan naman po ng majority senators. Ni isa po sa kanila ay walang dumating at bago mag alas 5:30 ng hapon ay kinausap po ni Senator Mick Zubiri ang Senate Secretary pero walaan niya nga pasabi kung darating po o hindi ang mayorya na kinabibilangan po ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon po kay Zubiri at kay Senator Kiko Pangilinan ay maghihintay pa rin po dito ang minority bloc. Pero pinaliwanag din nilang may trabaho ang Senado na nakasalang sana ngayong araw pero hindi po maaksyonan. Narito po ang kanilang pahayag.
4: We have two third reading bills here today and two of them happen to be citizenship bills for our Philippine teams. Ang mahalaga dito yung sa CA kasi meron pala mga generals that are up for promotion na darating na po yung birthday nila. So kung hindi mag-convene yung CA, kawawa naman sila, di ba? Naapektuhan pa yung promotion nila at nababypass na sila. Hindi na sila makakatapos na. Ibig sabihin, after their 30 plus years of service, they cannot get promoted one rank higher.
5: Meron kaming dalawang third reading. Kay Matthew Ramos at si Benny Boatwright for citizenship. It's scheduled today. They're here.
6: So we're just waiting. Mga ilang oras ang hihintayin nyo? How long na maghihintay ang minority?
4: Long as it takes, we'll wait. Nabaho naman to eh.
7: Okay. Walang masabi sa inyo, sir, na hindi makakapag-start ng bahay?
4: Si Secretary daw, tinatawagan pa doon yung CSP. So, hintayin lang po kami. We're ready to work.
8: Pero may violation po ba sa rules?
4: Yeah. Wala pa.
8: Yung hindi pagsipon?
4: Hintayin natin sila.
5: Wait for that. Nangyayari naman na nahuhuli. So,
9: pero level so yung nangyari na nag-cancel bigla.
5: Wala pa naman cancellation.
3: Ivan, naglabas nga ng statement ngayon, no, si Senate President Alan Peter Cayetano. Pero doon sa statement na yon, ay hindi po siya nagpaliwanag kung bakit wala pa po sila dito sa Senado. Ang sabi niya ay nagbigay siya ng mensahe sa minority senators ng Senado raw ay co-equal branch ng gobyerno at hindi prize o premyo para makamit ni numan. Sinabi rin niya, Ivan, na ang nangyari daw sa kanilang kasamahan sa Senado ngayong araw ay nagpapabalik sa usapin na ito. Ang tanong raw niya sa kanyang mga kapwa senador ay kung maninindigan sila para sa independence ng Senado. Sabi pa niya, Ivan, and I quote, "The door is open. What you do with it is yours to answer to this institution and to the people watching it." So yan po ang pinakahuling pahayag, no, mula dito kay Senate President Cayetano. At patuloy tayo nag-aabang, Ivan, kung magpapatuloy po ang sesyon ng Senado ngayong araw. Ivan?
2: Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.
1: Salamat naman. Pasay PNP Chief na si Aplasca at dalawang iba pa pinadalhan ng supina ng NBI. Ito po ay pagpapadala ng Senado ng supina ng National Bureau of Investigation. Apat na individual kaugnay na nangyaring putukan sa Senado noong Mayo 13. At ako manoy pagtakas si Senator Ronald Bato de la Rosa. Si Jesse Cruzat ang may report.
10: Jesse, sino-sino ang mga inisyuhan ng subpoena ng NBI?
11: Alvin, kabilang nga sa pinagpapaliwanag ng NBI, si suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, kasama na dyan ang Deputy Chief of Staff ni Senador Robin Padilla at si Jim Robles, ang tiyuhin ni Padilla na si Virgilio Carino at maging ang hepe ng Pasay City PNP na si Police Colonel Joselito Bisesto. Ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, may kaugnayan pa rin sa nangyaring pagpapaputok ng baril sa Senado noong May 13. At pag-alis ni Senador Bato de la Rosa madaling araw noong May 14. Lumabas sa imbestigasyon ng mga otoridad na isa si Aplasca sa sunod-sunod na nagpaputok ng baril. Si Jean Robles naman na aide ni Senador Padilla ang nakita sa CCTV na kasama ni na Senador de la Rosa at Padilla sa parking lot ng Senado noong madaling araw ng May 14. Naunang sinabi ni Padilla na nakisabay lang sa kanya si Robles at inihatid niya ito pauwi. Samantala, si Police Colonel Desesto naman ang sinasabing nakasakay sa PNP Mobile na lumabas sa Senado noong May 14 pero una nang pinabulaan na ng opisyal na convoy siya ng kahit sinong senador. Ang bahay naman ni Virgilio Carino na tiyuhin ni Padilla at nagtatrabahong konsultant sa Senado ang sinalakay ng mga otoridad sa Angeles City sa Pampanga noong Miyerkules sa paghahanap kay Senador De La Rosa. Ang paliwanag ni Matibag, layon lamang ng subpoena na imbitahan ang naturang mga individual para magbigay linaw sa mga pangyayaring may kaugnayan kay Senador De La Rosa. At hindi dahil itinuturing silang akusado o suspect. Nilinaw rin ni Matibag na wala pang subpoena at pinag-aaralan pa lamang nila kung iimbitahan ang may bahay ni Senador De La Rosa na si Nancy De La Rosa. Sakaling maisyuhan ng subpoena si Mrs. De La Rosa, hindi umano kasama sa itatanong ng NBI ang kinaroroonan ng senador.
12: It's about doon sa nangyari na sinasabi ni Senator Alan na mayroong conversation sila na gano'n. It's more on looking kung ano yung circumstances na nangyari talaga during the shootout because it's being investigated. We are not considering si the wife of Senator Bato a suspect or anything.
11: Pa kay Matibag, nirerespeto nila ang desisyon ni Senador Panfilo Lacson na sinasabing o sinabing harassment at trabahong tamad ang diskarte ng NBI sa pagpapadala ng subpoena kay Ginang De La Rosa.
12: Noong una, he's giving high regards to the NBI, that is something that we will value. And pangalawa, yung kanyang mga sinabi is sharing his wisdom, that is something also that we can understand and process and can help us to proceed kung ano yung aming direction.
11: Bukod sa tracking team ng NBI, nakatutok din ang pulisya para matuntun si Senador De La Rosa. Pero sabi ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., hindi na kailangang bumuo pa ng special unit para dito.
13: Sa bawat station, meron tayong subpoena server or warrant server. At paakyat po hanggang provincial level, nandyan ang mga teams natin. At dito sa national headquarters, including the national support we need, we have teams who can or are mandated to implement warrant operations if we are talking about warrant operations. Those are the manhunt teams.
11: Dagdag ng hepe ng PNP, ginagamit nila ang lahat ng kanilang resources para malaman ang kinaroroonan ni De La Rosa. Alvin, na isumitin na rin ang PNP sa Department of Justice yung resulta ng kanilang investigasyon doon nga sa insidente na naganap sa Senado noong May 13 at 14 para gamitin ito sa case build-up para sampahan pa ng kaso yung mga individual na posibleng sangkot o may kinalaman sa naturang insidente. Alvin.
10: Maraming salamat, Jesse Cruzat.
1: Sa ating Winnipeg weather forecast naman, tsaka current conditions, 19 na po sa Winnipeg at 10 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. Mostly cloudy skies. Ay, araw na Lunes, 28 degrees with a mix of sun and cloud. 30% chance of showers this afternoon with risk of a thunderstorm. A high of 28, humidex natin 31. Partly cloudy, mamaya gabi 30% chance of showers early this evening with risk of a thunderstorm and a low of 14. Tomorrow, Tuesday, meron tayong mix of sun and cloud with a high of 30. 17 naman sa pinakamababang temperatura with 60% chance of showers. Todo showers actually po on Wednesday. We have 20 sa pinakamataas. And then Thursday, magkahalong sikat ng araw at maulap na papurin at hanggang 19 degrees tayo. Mostly cloudy, perfect weather. Ito, 19 degrees sa Winnipeg. Kasalukuyan, good morning po.
0: Listen to us anytime at ckjs.com.

0: mga awiting Pinoy dito lang po sa ating third hour na natin. Good morning, Philippines! Hi! Welcome, welcome, welcome. Kung kapapakinig niyo lang, ba't ngayon lang kayo? Where were you when I needed you?
1: And I hope sana po naging okay at busy syempre ating weekend.
0: Sinabi mo pa, hindi ko na nga naman malayan na may weekend eh. And yes, by the way, sa ating mga friends po na ano ba, yung mga nakikinig sa atin, like pagka-weekdays, kahit po may weekend, meron tayong mga shows na talagang like si Saturday nga 10 a.m. to 2 p.m., 9 to 12 midnight, di ba?
1: Yes.
0: Talagang tuloy-tuloy ang ating mga Filipino shows. Sabi ko nga, para tayong laging naka-Filipino Heritage Month, which is ngayon doble na dahil totoo na, narito na, ating Filipino Heritage Month. Kaya talagang proud to be Pinoy.
1: And speaking of Filipino Knights, the X pair of passes. Inyong mapapanalunan, gusto niyo po bang manalo at hindi pa kayo nanalo for the last 60 days?
0: Mamimigay na tayo ngayon, 204-780-8181. Tawag na.
2: Kung ang hanap mo ay yung bago, exciting, sa Vicar Mitsubishi, matatagpuan niyan. Walang tatalo sa Mitsubishi lineup ng RVR, Eclipse Cross, Outlander, at maraya pang iba na swak sa pang-araw-araw mong drive-in style. Puntahan ngayon ang Vicar Mitsubishi para sa nakakabilib na seleksyon ng mga magagandang sasakyan sa mas nakakabilib na deals. At syempre, ang pinakapatok na best back warranty in the business. Vicar Mitsubishi, 950 Regent Avenue West, where customers send their friends.
0: We have admission tickets. Mga admission tickets po ito for the ex-Filipino night. Pag-isipin kasi nila may mga rides. Iba pa po yun. Iba pa yung ticket sa mga rides ninyo dyan. Iba pa yung ticket sa mga pagkain. So yung pagkain ng ticket ninyo dyan ay pera. Totong pera. Let's go sa ating phone call. 204-780-8181. Hello, good morning.
3: Yun, sakto.
0: Saktri. Hi.
3: Good morning.
0: How are you today?
3: I am good.
0: That's good. Magandang, pagka-good ka, good na rin ako.
3: Yes.
0: Ikaw ba ay kailan huling nanalo sa ating show?
3: I forgot. Matagal na po.
0: Hindi naman panahon pa po.
3: Si Nelly po ata yun.
0: Ah, si Tita Nelly nung dumating, galing palengke. Tita Nelly.
3: Ay, Niyo pala, Niyo.
0: Ah, Tito Niyo. Tagal lang si Tito Niyo dumating. Oh. Yung unang Niyo, yung pangalawa Niyo?
3: Yung una po.
0: Oo, yeah, Pinoy tribe yun.
3: Yeah.
0: Tagal na nga. 2 years na tarin yun, ha?
3: Mm-hmm.
0: 2 or 3 years. So yeah, let's give you a pair of tickets. Sa admission tickets to us at the ex-Filipino night on June 18. Anong pangalan mo?
3: Irish.
0: Irish, last name?
3: Cruz.
0: Irish. Cruz, bumati ka na Irish.
3: Good morning po sa lahat. Mag-iingat po sa magdadrive. Papunta po sa work at kung saan-saan. Para din po sa akin. Papunta po ako sa work.
0: Lalong-lalo na po sa akin, kamo. Irish. Alam ko sa'yo mag-iingat sa mga mandrukot, yung mga ganyan. Yung mga ano eh, talaga mga ganyan yun. Well, I gotta get some more info from you, so wag kang aris dyan.
3: Matutuwa yung asawa ko.
0: Ba't iyo yung husband mo?
3: Nagwa-warm up, nagja-jogging.
0: Ah, so ayaan na natin siya.
3: Ayaan na natin
0: siya. Sige. Irish, kung may bababa yung phone, ha?
3: Thank you.
0: Okay, thank you then. Stay on the line. Thank you, the ex. Go check it out. Filipino Night is on June 18th.
4: Ano ang sagot sa mga tanong ng buhay? Lahat tayo may mga katanungang nais masagot at ang In Touch Ministries kasama si Dr. Charles Stanley ay nagbibigay ng tactical biblical truths na makakatulong sa ating malampasan ang pang-araw-araw na hamon ng buhay. Kaya inaanyayahan kayong makinig sa In Touch Ministries at ma-inspire sa mga makapangyarihang mensahe ni Dr. Stanley. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga dito sa CKJS. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang intouchcanada.org or tumawag sa 1-800-323-3747.
5: Hello, this is Dr. J. Buenafe. Pagdating sa patient care, gusto natin ng doktor na kasama natin every step of the way. Sa Buenafe Clinic, we specialize sa no-needle, no-scalpel vasectomy, advanced circumcision procedures para sa kahit anong edad at men's sexual health issues.
2: Trust the clinic with the most consistent 5-star rating sa Google and RateMD with care available kahit after clinic hours at kung may rare emergencies. Alamin kung paano namin kayo matutulungan. Book your confidential visit sa buenafeclinic.com.

0: the best.
1: Last run na po natin mga balita from the Philippines. And here you go. I'm Chester Pangan. Ipinababasura ni Vice President Sara Duterte ang sinampang articles of impeachment laban sa kanya. Inihain ng depensa ang tugon ng pangalawang pangulo sa articles of impeachment sa Senate Impeachment Court ngayong Lunes, ang huling araw na binigay sa kanilang para sagutin ang kinahaharap na paratang. Si RG Cruz ang may report.
2: Pasado alas 4 ng hapon, naghain ang sagot si Vice Presidente Sara Duterte. Diretso sa opisina ng Senate Secretary ang kanyang mga abogado at tagapagsalitang si Attorney Michael Poa. Bitbit ang ilang maletang naglalaman ng 5 kopya ng 50 pahinang sagot ng Vice pati mga annexes. Paliwanag ni Poa, hinihiling nila sa Senate Impeachment Court na ibasura ang Articles of Impeachment.
3: We feel that the allegations do not rise to the level of impeachable offenses against the Vice President. So, and for that, you know, those are the grounds by which we think dismissal is warranted.
2: Sa inilabas na executive summary, iginit ng depensa na nagsagawa ng paglilitis ang House Justice Committee gayong Senado lang ang may mandato nito alinsunod sa batas. May palatandaan din anila bago pa man matapos ang proseso sa Kamara na hinusgahan na ng ilang miyembro ng komite ang impeachment. Ayon sa depensa, hindi nabigyan ng pagkakataon ng bising makompronta ang lahat ng bintang at ebidensya laban sa kanya. Alinsunod anila sa due process, dapat na napakita muna sa kanya lahat ito. Pinuna rin nila na isinama sa reklamo ang mga bintang bago pa siya naging bise na hindi nararap dapat ayon sa batas. Iginit rin nilang walang patunay na binaldas ng Vice ang confidential funds. Biguan nilang ipakita ng ill-gotten o nakaw ang yaman ng Vice na nakasaad sa kanyang statement of assets, liabilities at net worth. Panayaan nila espekulasyon ang mga bintang. Sa bintang na political destabilization, sedition at pagbabanta, sinabi rin nilang out of context ang ilang pahayag, habang ang iba ay hindi naman anila sinabi ng Vice. Kapos din umano ang mga inihain para patunayan ang culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, high crime, at betrayal of public trust. Ani Poa, depende sa ilalabas ng prosekusyon ang ihahain nilang testigo at ebidensya.
3: Ang burden of evidence nito ay nasa prosecution. No? So once they present their evidence, doon natin madedetermine kung ano ba yung kailangan natin ipresenta to rebut whatever they present.
2: Niliwanag ng depensa na ang paghain ng sagot ay hindi nangangahulugang isinukuna nila ang hinihain nila sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa impeachment. Matipid din sa mga paliwanag ang mga abogado dahil may patakaran ng Senate Impeachment Court na nagbabawal sa mga senator judges, prosekusyon, depensa at mga testigong magkomento sa publiko ukol sa merito ng kaso. Ayon kay Poa, bagamat may papel ang Vice sa inihain nilang sagot, ipinauubaya na niya sa kanyang defense team ang paglilitis sa kanya para makapagtrabaho siya.
3: Business as usual lang po parati ang ating Vice Presidente. Tuloy-tuloy lang po yung trabaho niya.
2: Dagdag ni Poa, may tuturing na pagharap sa paglilitis ang pagsagot ni Duterte sa impeachment. Kahit hindi pa niya masabi kung personal at pisikal na haharap sa korte ang Vice. Nananalig din ang depensa sa political neutrality ng mga senator judges kahit pa prosesong politikal ang impeachment. RG Cruz, ABS-CBN News.
1: Sa ibang balita pa rin naman sa Pilipinas, alam niyo po, another update itong mga nasawi na sa pagguho ng gusali sa Angeles City, nasa 13 na po. Si Dennis Datu naman ang may detalye.
4: Mula nitong Linggo, sunod-sunod na mga bangkay ang nakukuha sa gumuhong gusali sa Balibago, Angeles City. Marami sa kanila hirap nang makilala. Natagpuan na rin ang bangkay ng mag-asawang sina Joey at Elsa Angkaw. Sila may-ari ng tindahan sa gilid ng gumuhong gusali. Itong anak ang naulila ng mag-asawa.
5: Mahirap po pero kailangan kayanin. Tanggap na, masakit pero kailangan paglabanan.
4: Nitong Lunes ng tanghali, isa pang bangkay ng lalaki ang nakuha habang sinasagawa ang search, rescue, retrieval and clearing operations. Sinabi ng abogado ng may-ari ng gusali na tutulong sila sa mga gastusin. Nag-alok na sila ng 150,000 pesos na tulong na mula umalo sa contractor.
6: Ba't naman sila magpapagod pa kung sinasagot naman yung gusto nilang pag-usapan? Diba? Kung ano yung magiging actual damages at saka moral damages, ready naman yung contractor. At kung kukulangin yun, yung may-ari naman, ayaw din niya nasigalo. Kung pwede namang maareglo, maka-invest na gastusin na ng may-ari sa legal expense, dagdag na lang natulong upang gasto sa mga naapektuhan ng insidente.
4: Pero ilang kaanak na mga nasawi sa trahedya ang nagpahayag na ilalaban sila sa kaso at walang areglo na mangyayari.
5: Humihingi po kami ng hustisya. Hustisya po ang hinihingi namin. Para po hindi na mangyari sa, yung nangyari sa amin, hindi mangyari sa iba. Kasi kung hahayaan na lang namin yan, makikipag-ano na lang kami, gagawin at gagawin nila sa iba yun.
4: Samantala, sinabi ng Bureau of Fire Protection Central Luzon na malapit nang marating ng Search, Rescue, Retrieval and Clearing Team ang hukay na ginagawang septic tank ng gusali. Ito umano ang ginawang barracks ng mga construction worker at dito hinihinalang natabunan ang karamihan sa mga nawawala pa.
0: Doon po tayo ngayon nakafocus kasi doon po tayo nagkaroon ng scanning at saka pag-check, double checking na yung tinatawag nga po na nai-report na may mga paggalaw doon sa loob.
4: Inihayag naman ang Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na iniimbestigahan na nila ang di umano lisensyadong kontraktor ng gumuhong gusali. Nakikipag-ugnayan na rin umano ang PCAB sa mga ahensya ng pamahalaan at mga lokal na otoridad para matukoy ang sanhi ng insidente. Dennis Dato, ABS-CBN News, Angeles City.
1: Nag-state visit nga po ang presidente ng Vietnam sa Pilipinas. Ang mga detalye dyan na nito sa balitang ito.
7: Remains solba sa territorial dispute at paglaban sa cross-border crimes ang ilan sa napagkasunduan sa state visit ng Vietnamese president sa Pilipinas. Nakatutok si JP Soriano.
8: Sinalubong mismo ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa Malacanang sina Vietnamese President Tho Lam at First Lady Ngo Phuong Le. Bahagi ng unang state visit ng Vietnamese leader ang pulong nila ni Pangulong Marcos. Sa joint statement na binasa ng Pangulo, binanggit na pinagtibay ang commitment ng dalawang bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan, stability, freedom of navigation at overflight sa South China Sea.
9: As fellow claimant states, we reaffirm that maintaining peace, stability and the freedom of navigation and overflight in the South China Sea remains non-negotiable.
8: Napagkasunduan din ng Vietnam at Pilipinas na ipagpatuloy ang isang mapayapang pagresolba sa territorial dispute nang naaayon sa international law. Bagaman may overlapping claims o may mga bahagi ng South China Sea o ng West Philippine Sea na inaangkin ng Pilipinas at Vietnam, ayon kay Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro, mainam daw na palakasin pa ang bilateral relations ng Pilipinas at Vietnam.
10: Hindi naman nag-aagawan na actively ng teritoryo. Maganda naman yung ating samahan. At saka ayon naman nilang sabihin, China din naman ang kinangambahan nila.
8: At para bigyang diin pa ang pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa, nagkasundo ang Vietnam at Pilipinas na itaas pa ang antas ng kanilang ugnayan mula sa kasalukuyang strategic partnership patungo sa enhanced strategic partnership. Kabilang sa mahalagang napagkasunduan ng dalawang bansa ang renewal ng 2010 Philippines-Vietnam Memorandum of Agreement on Defense Cooperation.
9: This strategically important framework will significantly bolster our joint capabilities in maritime security, military education, and disaster risk reduction and management.
8: Napagkasunduan din ng dalawang panig na paigtingin ang intelligence sharing at coordinated law enforcement actions laban sa cross-border crimes gaya ng internet fraud, human trafficking, illegal gambling at people smuggling.
11: Củng cố nền tảng chiến lược vững chắc cho quan hệ giữa hai nước.
12: Maintaining delegation exchanges at all levels and at the high levels across all channels.
11: Một tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng lãnh thổ nước này có những hành vi hoạt động chống lại nước kia.
12: Second, enhancing defense and security cooperation and cooperation at seas and islands.
8: Nilagdaan din ng Vietnam at Pilipinas ang Memorandum of Understanding on Information Technology at Digital Transformation para sa mas malalim na kooperasyon sa digital inclusion, e-governance at emerging technologies. JP Soriano, nakatutok 24 oras.
1: There you have it po, mga news natin from the Philippines ngayong umagang ito ng Lunes. Si Dana sa ating ulit panahon. Dance!
13: Thank you, Jess. Mukhang milder weather this week kumpara last week. kasi po pinakamataas na temperatura actually ay mag-start tomorrow kasi today naman high of 28 with humidex of 31. O tomorrow medyo maalinsangan pa rin, humidex of 33. Ang kaibahan lang medyo maulan. So meron tayong chance of showers today and tonight and tomorrow night with a low of 17 degrees. Sa Miyerkules, medyo mild na sa 20 ang pinakamataas. Tapos may mga pag-ulan sa forecast. Tapos sa Huwebes, a mix of sun and cloud, a high of 19. Friday, 22 degrees lang ang pinakamataas. Happy, happy Monday! Right now, it's 19 degrees!
14: As Canadians, we were born to drive. And we need our vehicles to keep up. That's why Superlube is introducing Canadian Supreme Motor Oils. A complete lineup of advanced motor oils. Rugged 4x4, sensible compact, high performance, high mileage, or hybrid oil. It's not magic, it's science. At Superlube, we know the science behind motor oils and have the right one for what you drive. Check out our new location at 510 Provence.
15: Who will you meet today?
16: A curious monkey or a playful polar bear?
15: Maybe you'll meet a majestic tiger out for a swim.
16: You could even meet a T-Rex along a forested trail.
15: There's one place where you're sure to meet incredible animals, the Assiniboine Park Zoo.
16: Every visit is a chance to discover, connect, and make a memory together.
15: Looking for a summer adventure right here in Winnipeg?
16: You know what to do.
15: Meet me at the zoo.
16: Plan your visit now.
17: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng, "Nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents." Dr. J. Vernine Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.
1: Patuloy sa ating Good Morning Philippines. Gusto lang mag-say hello sa aking friends. Hi, Kay Ralph at saka Dean. Hi guys, anong ginagawa niyo ngayon? Nakikinig daw sila kasi sa ating ngayong umagang ito. Well, dahil sa nakikinig kayo, ito, hawakan niyo ang beat. Ay, hindi pa ba yan? Play mo yun.
18: With Chester and Donna. Weekday mornings, 5:30 to 9 on 92.7 FM, CKJS.
13: Intayin muna natin sila. Hawak niyo na po ba? Yan, habang hinahanap
1: hawak
13: natin
1: na
13: yan. Hawak na po. Sige pa, Chess, mag-ano ka pa? Mag-komentaryo ka pa. Hindi ko makita eh.
1: Ba't ang tagal?
13: Eto na. Ayan, hawak na po.
1: Lagay mo na yung plaka.
13: Hindi, basta sinabi nila hawak na nila, Eddie. Pa-play na natin.

0: Well, sana po napasaya namin kayo. Yan ay isa sa talaga namang chess. Patok na patok ilang beses kong narinig ngayong weekend yan. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang sayawin yung steps niyan.
1: Ayos nga eh. May ayos ba? Naman, dalawat kalahat ng steps na alam.
0: Pwede na at pwede na.
1: Pwede na yun.
0: Well, sa mga kaibigan natin, alam ko meron pa tayong showbiz balita. Stand by! Pero ito, gumagawa rin ng bagong hakbang ang city para mabawasan ang speeding sa mga 30 kilometers per hour na mga school zones kasi meron daw mga hot spots sa aksidente at traffic violations. Ano po masasabi niyo rito? Kasi ang ating city officials nagsabi po ilang elementary schools ang kinakitaan raw na mataas na bilang ng mga speeding ticket at collision report tuwing school year. Kabilang dito ang Arthur E. Wright Community School at ang high school na Paul High School o St. Paul High School na nakakatanggap raw ng traffic calming upgrades ngayong summer. Kasama sa mga hakbang nila, paglalagay ng mga bagong curb at pilot project na in-street crosswalk signage para pabagalin ang mga sasakyan at mas protektahan ang mga estudyante. Plano rin ng Winnipeg School Division na ipanukala ang 24/7 na year-round school speed zones upang mas mapababa ang aksidente sa mga kalsada.
2: Hear the latest, the hottest, the sweetest, the juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
1: It's time sa ating showbiz, here you go. Naantalang pag-ere ng Sigabo, malaking tulong daw ayon kay Coco Martin. Kasi todo abang yung mga fan sa pagbabalik ng primetime ni Coco o sa primetime ni Coco. Aminado siyang kabado pero confident sa upcoming serye na Sigabo. Sabi niya, medyo kabado po ako pero sa totoo lang, ayos naman. May binuking naman si Julia Montes tungkol kay Coco Martin.
0: Kuhang-kuha!
1: Kasi let gusto lang natin matulungan yung mga artista na kaya sinasali natin sila sa mga projects natin kasi para matulungan natin lahat ng mga artista. Si MJ Felipe, nagpapatrol. Pakinggan po natin to.
3: Coco Martin's Sigabo.
4: Matapos ang announcement ng pilot episode at pagpapakalat ng billboard sa iba't ibang bahagi ng bansa, nagbe-build up na ang excitement ni Coco Martin at Julia Montes sa kanilang TV comeback sa June 22 na Sigabo.
5: Yung totoo, ninervous kami. Kasi ganun eh, pag magsisimula ka, syempre hindi mo alam kung ano yung magiging reaksyon ng tao. Pero sobra akong confident dito sa ano to, sa project na to. Kasi nakita ko na eh, nag-edit na ako, nakita ko na yung mga fight, yung lahat ng mga ano. Pinagbuhusan talaga namin ng panahon.
4: Kwento ni Coco, malaking tulong ang delay o pagkakaurong ng pag-ere ng Sigabo.
5: Kung dumiretso lang ako, dire-diretso lang ganun. I think kaya naman. Pero kasi iba yung nabubusisi mo eh. Eh ganun ako eh, meticuloso ako sa trabaho eh. Kaya sabi ko, sobra akong proud. Ang probinsyano, action, drama. Ang batang kaya po, action, drama. Ito, action, romance, comedy, drama.
6: Magko-comedy ka?
0: Abangan nyo.
1: Ganun kahirap ang buhay.
5: Kasi iniisip ko rin yung mga bata. Sabi ko, nakakalimutan ko yung mga bata. Okay. Nakakalimutan
6: ko yung mga Juan de la Cruz fans mo.
5: Saka, MJ, yung inano natin, yung good values ng mga Pilipino. Gusto ko maibalik natin dito.
4: Nakailang taping days na sina Coco at Julia sa kanilang mga eksena. Pero kamusta nga ba ang ka-eksena at direktor si Coco? Lalo pa't mahabang panahon na nang muli silang magsama sa isang serye gaya ng Ikaw Lamang. At sa pagkakataong ito, may halong aksyon ang kanilang material.
6: Stricto, direct.
7: Hindi, si Ko naman, hindi siya stricto na yung term na stricto. Stricto siya sa work kasi syempre yung quality, hindi niya talaga binababa. Pagka nakikita ko na rin siya as director, syempre kinakabahan din ako. Halo-halo rin yung feeling, pero wala, na-amaze lang ako.
6: Ito, honestly ha, sabi mo, perfect, genius.
5: Masyado lang ako mahal naman.
6: I know. Perfect, genius, everything. Nape-pressure ka mag-take one lang.
7: Oo. Tapos sa kanya pa naman pag magki-excel na kami, free flowing, 'di ba? Yeah. Tapos parang sasaluhin lang namin yung isa't isa.
5: Actually, nag-a-adlib lang kami. 'Di ba? Sumasabay.
7: Sumasabay. Pero syempre, 'di ba, kung mamen kinakabahan ako, pero doon nabibuild yung rapport ng characters namin.
4: Sa June 22 na mapapanood ang pagbabalik ng hari ng aksyon ng ating henerasyon na si Coco Martin kasama si Julia Montes sa Sigabo. MJ Felipe, ABS-CBN News.

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Hello mga kaibigan, isang masayang Lunes ng hapon sa inyong lahat. And welcome sa panibagong

Hello mga kaibigan, isang masayang Lunes ng hapon sa inyong lahat and welcome sa panibagong araw ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Panibagong linggo ng pagtatrabaho at paniwalang araw rin ng isang bagong buwan. Kaya hello June! And very special ang ay buwan na ito dahil ipinagdiriwang sa buong Canada ang Filipino Heritage Month. Kaya sana kahit paano ay masuportahan at makibahagi po tayo sa iba't ibang kaganapan sa ating community bilang pagdiriwang at pagpapanatili ng ating kulturang Pinoy at kasarinlan. Naka-post din po sa ating CKJS Lucille Facebook ang mga activities and events kaugnay ng ating Filipino Heritage Month. Samahan niyo ako hanggang maming alas 7 at masisiyahan sa 4 na oras ng magagandang awiting Pinoy, samut-saring impormasyon, gayon din ang latest news and updates mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Tulad sa Africa, kung saan 3 bakuna ang dinidevelop ngayon laban sa pambihirang species ng Ebola na pumatay na ng halos 250 katao. Sa Pilipinas, ilang oras matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan para sa plunder ay isinilbi ito kay Senator Jinggoy Estrada ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Dito sa Winnipeg, hinihiling ng Manitoba Hydro sa halos 1,400 customer sa Westwood neighborhood na bawasan ang paggamit ng kuryente sa mga susunod na araw, habang ang infrastructure upgrade sa isang local substation ay nasasabay pa sa mainit na panahon na nagtutulak pataas sa demand. Detalye ng mga balitang yan at iba pang balita aking ihatid sa kabuuan ng ating Afternoon Pasada with Lucille hanggang mamayang alas 7. And this week, nakupatuloy rin tayo sa pamimigay ng admission tickets para sa masayang Filipino Day at the X on June 18th. Plus, meron pa pares ng tickets para sa Winnipeg Blue Bombers game on June 11th. Kaya huwag bibitiw, tutok lamang hanggang maming 7. Happy Monday!

0: Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ang ating oras, 8 minuto makalipas ng alas 3. Narito ang ating mga balita mula sa Pilipinas. Ilang oras matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan para sa plunder, ay isinilbi ito kay Senador Jinggoy Estrada ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Pero bago ito, ay humarap muna si Estrada sa media at sinabi na hindi siya matitinag ng anumang panggigipit o pananakot. Ang detalye ng report mula kay Victoria Tulad.
1: 2:38 ng hapon nang dumating ang ilang kawani ng Philippine National Police CIDG sa Senado, pero tikom ang kanilang bibig kung aarestuin ba nila si Senador Jinggoy Estrada. Naglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division laban kay Estrada dahil sa kasong graft at non-bailable na kasong plunder kaugnay ng flood control scandal. 3:20 naman ng hapon nang dumating sa Senado si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Nang tanungin kung ano ang pakay niya, sinabi ni Remulla na trabaho lang. 3:37 p.m. nang humarap si Estrada sa media at sinabing hindi siya magtatago.
2: Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga alegasyon sa akin.
1: Giit ni Estrada, mismong ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ang nagsabi sa Ombudsman na wala silang record na magpapakitang may insertion siya sa 2025 National Budget. Ang impormasyong ito ay kinilala din umano ni Senator Panfilo Lacson na dating chairperson ng Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga tungkol sa mga maanumalyang flood control project.
2: How can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan.
1: Sabi pa ni Estrada, may mga lumapit sa kanya para kumbinsihin iwan ang majority block.
2: Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin ninyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground. Because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate.
1: Mananatili anya ang senador sa majority block sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano at hindi matitinag sa anumang panggigipit o pananakot.
2: I will remain firmly with the majority block under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment.
1: May bilin din siya sa kanyang staff.
2: I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan.
1: Sinamahan ni na Senador Amy Marcos, Rodante Marcoleta at Camille Villar Estrada nang humarap sa media. Kasama rin sa press conference si Secretary Remulla na hindi nagpaunlak ng panayam. Umalis si Estrada sa Senado bago mag-alas 4 ng hapon. Kasama niya sa sasakyan si Senate President Cayetano. Naging mahigpit ang pagbabantay ng mga pulis sa convoy na sinamahan din ni Secretary Remulla.
0: Samantala, nanindigan naman si DILG Secretary John Vic Remulla na walang special treatment para kay Senador Jinggoy Estrada. Ayon pa sa kalihim, nasa hospital arrest naman si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na kapwa-akusado ni Estrada sa kasong plunder. Mula Kamkrami, may report si Karen De Guzman.
3: Sa return of warrant. Kasama niya ang isang akusado na dating tiga DPWH. Sumuko din dito kanina si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na isinugod naman sa ospital matapos umanon tumaas ang presyon. Pasado alas 4 ng hapon na dumating dito sa Criminal Investigation and Detection Group si Senator Jinggoy Estrada na inaresto mula sa Senado. Kasama niya si Senate President Alan Peter Cayetano na nagbigay ng suporta sa kapwa senador. Pero bago makapasok sa CIDG, nabasag pa ang pinto ng gusali noong magkatulakan ng mga tao. Mahigpit ang seguridad sa paligid ng CIDG kung saan siya isinailalim sa standard booking at documentation procedures kabilang na ang medical examination. Nauna niyang sinabi kay DILG Secretary John Vic Remulla na kinakailangan niya umano ng knee replacement pero pumasa naman ang senador sa medical clearance kaya nasa korte na ang desisyon kung pagbibigyan siya sa kanyang hinaing. Inabot din ng isang oras bago natapos ang proseso. Kanina ay nakapanayam natin si Senate si Secretary Remulla at sinabi niya na nagkaroon sila ng pagtatalo ni SP Alan Cayetano kanina sa Senado matapos igiit ni Cayetano na walang senador ang dapat mahuli umano sa Senado.
4: He was insisting that nobody could be arrested inside the Senate. He was requesting that he be brought out of the Senate first. And I said, I'm sorry sir, there is no, we do not... you lost that privilege when Senator Bato escaped. We will arrest him now on the spot. There's no more hiding behind the curtains of the Senate.
3: Samantala, dinala naman sa PNP General Hospital si dating Secretary Manuel Bonoan dahil sa alta presyon. Oras na umayos ang kanyang kalagayan ay saka pa lang maibabalik ang kopya ng kanyang warrant of arrest.
4: Depende sa doktor niya yan, but there is a basis, there is a baseline for good health. Kasi nakalagay doon condition of reasonable health. So pagbaba yung mag-stabilize ng blood pressure niya.
3: Sumuko rin sa CIDG ang isa pang dating tauhan ng DPWH. Habang nasa Sanadigan Bayan naman, sumuko ang dalawa pang akusado. Tiniyak ni Remulla na walang magiging special treatment sa senador.
4: Wala talaga. Same as the others, they will be dealt fairly, equally. No special privileges.
0: Sa iba pa nating balita, sa kabila ng pagsisimula ng habagat season, ay ipaniliwanag ng pag-asa kung bakit hindi pa rin ito itinuturing na panahon ng tag-ulan. Patuloy pa rin anilang makakaranas ang publiko ng malinsangang panahon. May detalye sa report ni Rafael Bosano.
5: Kahit nagdeklara na ng habagat season ang pag-asa, hindi ito sapat para lubusang maginhawahan ang pedicab driver na si Almer mula sa matinding init tuwing namamasada.
6: Parang susumpungin ka ng high blood. Sakit sa ulo at balat.
5: Bagamat madalas na ang buhos ng ulan sa mga nagdaang araw, nilinaw ng pag-asa na hindi pa panahon ng tag-ulan. Paliwanag nila, magkaiba ang habagat at ang tag-ulan.
7: May ginagamit po tayong criteria para malaman natin na nagsimula na yung tag-ulan. Sa pag-asa po, ginagamit natin yung 5-day period which is tinatawag nating pentad. So within that period, kailangan may tatlong araw doon na magkakasunod na dapat walang putol yung pag-ulan.
5: Hindi pa rin umano umaabot sa 25 millimeters ang ibinabagsak na ulan ng mga thunderstorm sa hapon. Pero tansya ng pag-asa, posibleng maideklara na rin ang pagsisimula ng tag-ulan ngayong Linggo o sa susunod na linggo. Habang hindi pa ito nangyayari, kailangan pang magtiis dahil patuloy pa rin mararanasan ang mainit na panahon. Katunayan, noong Sabado lang ay naitala ang pinakamataas at mapanganib na heat index na 52 degrees Celsius sa Eastern Samar. Nagpaalala naman ang pag-asa sa nalalapit na pagsisimula ng El Nino. Anila, asahan ang mas kaunti pero mas malalakas na bagyo.
7: Dahil malayo ang pinanggalingan niya, lumalaki yung tsansa na mas malalakas yung bagyo. So umaabot siya ng typhoon o super typhoon category. So yun yung delikado, yun yung ating titingnan, no? Fewer nga, pero kung mas malayo ang pinanggalingan, makakaabot sa atin, mas malakas naman ang bagyo.
5: Sa pagbabago ng panahon, mula tuyo tungo sa tag-ulan, importante maging handa ang publiko hindi lang sa posibleng mga kalamidad, kundi maging sa mga sakit na nauuso sa ganitong panahon. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
0: At yan ang ating mga balita mula sa Pilipinas.
8: Afternoon Pasada, we'll be right back.
0: Good afternoon, alas 3:19 ang ating oras. Alamin muna natin kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayon. Mostly cloudy ang kalangitan, 25 degrees. Pero pakiramdam ay 30 dahil sa humidex. Ingat po, dalas-dalasan ang inom ng tubig. Mamayang gabi, partly cloudy, may 30% chance ng pag-ulan at panganib ng thunderstorm. Malakas rin ang magiging pagbugso ng hangin. Bababa ang ating temperatura sa 14. Bukas, araw ng Martes, mix of sun and cloud. Temperatura aabot sa 30 degrees, humidex naman nasa 33. Extended forecast para sa mga susunod pa nating araw within this week. Miyerkules ay maulan, high of 20. Huwebes, mix of sun and cloud, high of 19. Pagsapit ng Biyernes, mix of sun and cloud and a high of 22. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 25 degrees with a humidex of 30. Dito sa Winnipeg.
8: 92.7 FM CKJS presents K-Pop Now with Macy Hall. Sponsored by Garden City Shopping Center. We're going up, up, up, our moment. Each Saturday evening at 7, Macy brings you a jam-packed 30 minutes of the hottest new K-Pop tracks. Throwbacks to fan-favorite idols and Macy's biased picks. K-Pop Now with Macy Hall, Saturdays at 7. Sponsored by Garden City Shopping Center and presented by 92.7 FM CKJS.
9: Chester and Donna po.
10: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
9: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
10: GMP is brought to you by Vicker Automotive Group.
9: Vicker Community Chevrolet, Vicker Mitsubishi, Vicker Ford, Vicker Nissan at Waverly Mitsubishi.
10: Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
11: Good morning, Philippines!
9: Dito lang sa 92.7 FM, CKJS.

0: Magandang hapon mga kaibigan sa ating balitang kalusugan tungkol sa isang gamot laban sa pancreatic cancer, nagpakita ng promise sa mga eksperimento. Ang ating health news yahatid ng Super Auto Centers. Superlube Auto Centers, rugged 4x4, sensible compact, high performance, high mileage or hybrid oil, nasa Superlube ang tamang langis para sa inyong sasakyan. Isang major practice-changing breakthrough in pancreatic cancer treatment ang lumabas ngayon. Isang experimental daily pill na tinatawag na Daraxonrasib. Ipinresenta sa 2026 American Society of Clinical Oncology's annual meeting at lumabas naman sa New England Journal of Medicine, ang gamot ay nakapagpakita ng unprecedented success sa Phase 3 trials. Sa usapin ng survival rates, halos napadoble ng gamot ang median overall survival time sa 13.2 months kumpara sa 6.6 hanggang 6.7 months lamang for standard chemotherapy. Gumagana ang gamot sa pamamagitan ng pagkapit sa at pag-shot off sa mutated KRAS gene na siya nagpapalakas sa pagtubo ng tumor sa hanggang 90% ng pancreatic cancers. Napababa rin ng pill ang panganib na mamatay ng hanggang 60% kumpara sa chemotherapy, habang mas kaunti rin ang severe side effects. Ang susunod na hakbang para dito sa dinevelop ng Revolution Medicines, ang gamot ay nabigyan ng FDA Breakthrough Therapy Designation at ngayon ay pinaghahandaan na ng kumpanya ang Accelerated Global Regulatory Submissions. Ang ating balitang kalusugan ay hatid ng Super Auto Centers.
1: Superlube wants to fuel your summer fun with the Great Gas Giveaway. Come in for an oil change before June 29th.
2: And you'll get a $10 Petro-Canada gas card.
1: Plus, you'll be entered to win one of four $250 gas cards.
2: Drawn every Monday in June.
1: You could even win the grand prize.
2: That includes a $1,000 gas card.
1: Summer begins with the Great Gas Giveaway.
3: Only available at Superlube Auto Centers.
2: Check out our new location at 510 Provence.
4: Thanks, I will.

Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ang ating oras, alas 3:31. Narito ang ating mga balita dito sa Manitoba. Dahil sa nangyaring grass fire nitong weekend sa Whittier Park sa Winnipeg, ay nagkaroon ng temporary delay sa isang kalapit na rail line. Ayon sa City of Winnipeg, sumiklab ang apoy bandang alas 4:20 ng hapon, araw ng Linggo, malapit sa Archibald at Mission Streets. Kinailangan gumamit ng mga bumbero ng specialized wildland firefighting tools gaya ng fire suppression backpacks. Naideklara namang kontrolado ang apoy bago mag-alas 8 ng gabi. Walang iniulat na nasaktan. Ayon sa city, pansamantalang nahinto ang biyahe ng mga tren dahil sa sunog. Hinihikayat ng Winnipeg Fire Paramedic Service ang publiko na tumulong na mapigilan ang grass at wildland fires tulad ng pag-iwas sa mga open air fires kapag ang bilis ng hangin ay lampas sa 25 kilometers per hour. Huwag rin magtatapon ng upos ng sigarilyo sa halamanan o damuhan o di kaya sa mga planter pots at kausapin ng mga bata kaugnay sa panganib ng pagsisimula ng apoy. Samantala, hinihiling ng Manitoba Hydro sa halos 1,400 customers sa Westwood neighborhood na bawasan ang paggamit ng kuryente sa mga susunod na araw habang nagsasagawa ng infrastructure upgrades sa isang local substation na nasasabay pa sa mainit na panahon, kaya tumataas ang demand. Apektado ng request ang mga residente sa area bounded ng Westwood Drive at Bedson Street, pagitan ng Portage Avenue at Assiniboine River, at epektibo simula May 29 hanggang June 2. Hinihiling ng Provincial Crown Corporation sa mga customer na i-delay ang pagpaandar ng mga malalakas na appliances tulad ng dishwashers, washing machines, dryers at electric vehicle chargers at hintayin mag-alas 10 ng gabi araw-araw. Hinihiling rin sa mga residente na itaas ng bahagya ang kanilang air conditioner thermostats kung saan inirekomenda ng Manitoba Hydro

ang pagsiset nito sa 24 degrees Celsius. Ang strain ay nag-uugat mula sa capacity and reliability upgrades na isinasagawa sa Cavalier Substation na sinimula ng Manitoba Hydro noong fall. Dahil sa upgrades na ito ay nalilimitahan ang abilidad ng utility na kumuha ng power mula sa mga kalapit na substations na makapaghatid ng kuryente sa area. Nagpapaalala ang Manitoba Hydro na kung hindi raw babawasan ang load, ay maaaring maharap ang lugar sa biglaang outage na maaring tumagal at mahirap ibalik. Oras namang makumpleto ang Cavalier Substation upgrades ay inaasahang mai-improve ang reliability at serbisyo sa neighborhood. Sa iba pa nating balita, pinag-iingat ang publiko dahil po isang sex offender na may history ng mga krimen sa loob ng nakalipas na 40 taon. Kabilang ang pagdukot sa isang batang babae mula sa kanyang higaan, ang inaasahang maninirahan sa Winnipeg matapos lumabas ng kulungan. Si Marinus Williams, 59, ay nakatakdang palabasin ngayong Linggo mula sa pagkakakulong sa British Columbia. Ayon sa Manitoba Integrated High Risk Sex Offender Unit, siya ay tinuturing na high risk to re-offend laban sa mga babae at mga bata ayon sa pulisya. Si Williams ay na-convict sa kasong breaking and entering at paggamit ng baril noong October 1984 nang siya ay 17 anyos pa lamang matapos ang isang insidente sa Sarnia, Ontario kung saan siya unang nakatira. Pinasok niya ang isang bahay isang gabi ng Agosto at dinukot ang isang 4 taong gulang na batang babae. 1986 naman hinatulan siya dahil sa panghihikayat sa isang grupo ng 6 na bata na inalok ng pera kapalit ng kunoy pagdirik ng dahon. 1988, wala pang 2 buwan matapos siyang lumabas ng kulungan, inasulto ni Williams at pinagnakawan ang isang babaeng store clerk. Pinuwersa rin ang isang customer na imeneho siya sa isang lugar kung saan niya inasulto at pinagnakawan rin at maraming iba pang kaso. Si Williams ay pinalaya mula sa Stony Mountain Institution noong February 2022 matapos magsilbi ng 20 taong sentensya para sa iba't ibang kaso. Samantala, inasahang maninirahan si Williams sa Surrey, BC matapos magsilbi ng sentensya kaugnay ng pagbabanta, possession of weapons at paglabag ng mga utos ng korte. Pero nag-alsa ang mga residente doon. Pinalaya siya noong February 2026 ayon sa mga pulis bagamat muling inaresto. Sa ilalim ng kanyang latest release, si Williams ay pinagbabawalang magpunta sa mga public parks at iba pang restrictions. Yan ang ating mga balita sa Manitoba. Palabas ng bahay o trabaho ngayong alas 3:37 ng hapon, maalinsangan po ano. Ang ating humidex ay umaabot sa 30 ngayon, bagamat ang temperatura nasa 25 and mostly cloudy ang kalangitan. Maming gabi ay maulap din, mayroong 30% chance ng pag-ulan, ingat rin sa thunderstorm. Temperatura bababa sa 15 degrees mamaya. Bukas naman araw ng Martes, mainly sunny, naka-forecast maghapon. Ingat rin po at pakibaon ng mga payong, may tsansang umulan bukas, may panganib rin ng thunderstorm sa bandang hapon. Temperatura aabot sa 28 degrees tomorrow with a humidex of 32. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 25 degrees with a humidex of 30 dito sa Winnipeg.

0: At ito na ang inyong cue to call 204-780-8181. Kung nais pong manalo ng pair of admission tickets sa masayang Filipino Day at the X. Malapit na June 18. Oo, make sure lamang po ano na hindi pa kayo nanalo ulit for the past 60 days ng anumang premyo dito sa atin sa CKJS para mabigyan rin natin ng chance yung iba na manalo rin ng premyo. 204-780-8181. Let's see sinong ating lucky caller ngayon. Hello, magandang hapon.
1: Hi, good afternoon po.
0: Hi, sumasali ka ba sa ating contest?
1: Yes po.
0: Oh, titatanong ko lang, baka maliligaw ka. Anong contest sinasalihan mo?
1: Yung sa ticket for the fair?
0: Sa the X.
1: Yes, for
0: Filipino
1: the...
0: Day. Ano yung pangalan?
1: Janet Tan.
0: Janet Tan?
1: Yes.
0: Oo. Kumusta ka, Janet? Nasaan ka
1: okay
0: ngayon?
1: Okay naman. On the road with my husband.
0: Oh, hello sa iyong husband. Ano pangalan niya? Katabi mo dyan.
1: Isay Tan.
0: Ha?
1: Isay Tan.
0: Hi, Isay. Ayan. Hello sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig at ingat-ingat. So, pwede mo siya isama, Janet?
1: Oo.
0: When was the last time na nakapasyal kayo sa The X?
1: Hindi pa.
0: So first time.
1: Yeah.
0: Wow, talaga naman ang pagkakataon ano.
1: Lagi namin tinatry, nakapasok ako.
0: Yes, maswerte ang araw mo ngayon, June 1st.
1: Yeah.
0: All right, Janet, congratulations. Meron kang pair of admission tickets. Baka may gusto ka batiin.
1: Ah, binabati ko pa rin yung husband ko.
0: All right. Sino pang pwedeng batiin?
1: Emma Tan, Lourdes Tan, at saka yung iba pang relative.
0: Ayun. Hello sa kanilang lahat. At si Janet ay masaya at first time niya pupunta sa The X. All right, please on the line, Janet, ha? May kukunin lang akong information.
1: Thank you.
0: You're welcome. Congratulations kay Janet Tan, ating lucky winner today. Buong linggo po mamibigay tayo niyan, kaya keep tuning in sa ating Afternoon Pasada with Lucille. At kung meron din naman kayong chance, gusto nyo pa rin manalo, punta kayo sa aming website, ckjs.com. At pwede din kayong mag-enter doon para manalo ng pair of admission tickets sa ating Filipino Day at the X on June 18.

0: 52 ng hapon, abangan ang ating pag-ikot mundo. Kalagayan muna ng panahon ngayon, mostly cloudy, 25 degrees with a humidex of 30. Mamayang gabi, mainly cloudy, ingat po, may chance ang umulan at magka-thunderstorm. Bababa ang ating temperatura sa 15. Bukas, araw ng Martes, mainly sunny, naka-forecast maghapon, pero pakibaon pa rin ang inyong mga payong, may chance pong umulan at magka-thunderstorm bukas. Temperatura aabot sa 28 degrees with a humidex of 32. Extended forecast for the rest of the week, Miyerkules ay maulan, high of 21. Huwebes, mix of sun and cloud, high of 19. Pagsapit ng Biyernes, mix of sun and cloud and a high of 22. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 25 degrees with a humidex of 30 dito sa Winnipeg.
1: Bawat segundo, buhay nagbabago saan mang dako. Alamin ang pinakahuling kaganapan sa ating pag-ikot mundo.
0: Sinabi ng US na pinatamaan nila ang Iranian military sites nitong weekend, habang sinabi ng Tehran na tumugon sila sa pag-target sa isang US base. Kaya ito na ang ikatlong escalation sa loob ng isang linggo sa palibot ng Strait of Hormuz. Ayon sa US Central Command, naglunsad sila ng mga self-defense strikes bilang tugon sa anila ay aggressive Iranian actions kung saan isang US drone ang pinabagsak sa katubigan. Samantala, sinabi ng Iran's Islamic Revolutionary Guard na tinarget nila ang isang airbase na ginagamit ng US forces sa pag-atake nito sa Iran. Hindi kasi nagkaroon ng kasunduan nitong weekend dahil humingi si US President Trump ng mga pagbabago sa terms ayon sa report ng US media. Ang mga pagbabago ay may kinalaman sa Strait of Hormuz shipping channel at sa pag-aalis ng highly enriched uranium sa Iran. Samantala, tatlong bakuna ang dinedevelop ngayon laban sa pambihirang species ng Ebola na pumatay na ng halos 250 katao. Ayon sa International AIDS Vaccine Initiative na siyang nagde-develop ng isa sa mga bakuna, ang outbreak ay nagbabantang maging pinakamatindi. Ang University of Oxford at ang pharma company Moderna ay nagre-research na rin ng mga bakuna laban sa Bundibugyo species. Sa ngayon ay mayroon ng mahigit 1,000 suspected cases sa DR Congo, habang 9 ang kumpirmadong kaso sa katabing Uganda. Sa China, ipinakita sa mga footage sa social media ang sandaling nabasag ang glass doors sa labas ng isang shopping center sa Nanning, Southern China, habang hinihintay ng mga fans ang aktor na si Zhang Linghe nitong linggo. Ang 28-anyos na bida sa Chinese historical drama na Pursuit of Jade ay inasahang dadalo sa isang Mulsanne eyewear event. Nakita rin sa iba pang videos ang dagsa ng mga tao sa palibot ng mga balcony sa loob ng mall. Kinailangan kanselahin ng mga organizers ang in-person event at dinala na lamang online. Sa isang statement kagabi, sinabi ng Linghe Studio na humihingi sila ng paumanhin sa nakanselang event at kinailangan umanong i-prioritize ang kaligtasan ng lahat. Idinagdag pa nito na i-reimburse ng aktor at ng kanyang studio ang travel at accommodation costs para sa mga fans na bumiyahe pa mula sa malayo para lang makadalo sa event. Nag-set up na rin ang medical checkups para sa mga fans na nagtamo ng minor injuries at ini-upgrade ang mga safety measures para sa lahat ayon sa Mulsanne.

afternoon, pasada si Angeline Quinto with Tanging Ikaw, ang kanyang version ng Nobody ng Wonder Girls. And dalawang minuto bago sumapit ng alas 4, tara let's at bibiyahin na patungo sa ating ikalawang oras. Abangan mga balita mula Pilipinas ganap na alas 4. Ay hatid po sa atin yan ng Access Credit Union at susundan ng apat na magkakasunod na awitin sa ating 4 at 4. Keep tuning in hanggang maming alas 7 dito sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Happy Monday!

0: kinuha sa bagat sinabing pwede ko daw pa siya matawaga. Kaya binigay niya kanyang calling card sa akin na animoy para kung...
1: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
2: Access Credit Union, makakuha ng tamang mortgage solution mula sa local experts ng Access Credit Union. Para sa detalye, bisitahin ang accesscu.ca.
3: Narito ang mga nagbabagang balita mula sa Pilipinas. Mula sa ABS-CBN Satellite News Service. Balita ngayon.
4: Natanggap na ng House Prosecution Team ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment na iniakyat ng Kamara sa Senado. May hanggang June 8 ang prosekusyon para maghain ng tugon sa Senate Impeachment Court, pero inaasahan ng lead House Impeachment Prosecutor na mas maaga nila itong magagawa.
5: Sana matapos namin within the week para lahat ng responsive pleadings filed na with the Impeachment Court.
4: Inaakusahan si Duterte ng umano'y maling paggamit ng confidential funds, di maipaliwanag na yaman, panunuhol sa ilang opisyal ng DepEd at grave threats. Nakahanda ang prosekusyon na tumutol sa hiling ng kampo ng bise na ibasura ang mga ito.
5: The Senate rules on impeachment does not speak about dismissal. Kung may motion to dismiss or if the allegations are tantamount to a motion to dismiss, we will definitely oppose that.
4: Gate naman ng ilang miyembro ng Kamara, ito na ang sinasabi ng kampo ng bise noon na tamang forum para maipaliwanag ang panig niya kaugnay ng mga alegasyon laban sa kanya.
6: Matagal na niya sinasabi, sasagot daw siya, haharapin niya sa tamang venue. Ito na ang tamang venue.
7: Dapat respetuhin niya talaga yung due process by really giving a substantive response no, to the allegations at hindi po magtago behind technicalities. Katulad nung ginawa niya ng paulit-ulit no, dito sa House of Representatives.
4: Tiwala ang isang House leader na malakas ang mga ebidensya ng prosekusyon laban kay Duterte.
5: We are inclined to be more positive and forward-looking this time. We wanted to believe na tuloy-tuloy na ito.
8: I hope that the Senate gets organized efficiently. Sana rise above politics and make sure that the trial goes smoothly and mapakita lahat. Sa nakita namin ng mga ebidensya dito, sa mga nakita namin sa mga testimonies at sa mga documentary evidence, maraming tanong na talagang hindi masagot.
4: Umaasa ang prosekusyon na hindi maaantala ang impeachment trial ni Duterte na inaasahang magsisimula sa susunod na buwan. Pagtitiyak ni Luistro, hindi magmomosyon ang prosekusyon para mag-inhibit ang sinumang senator judge kahit sinasabing kaalyado ng bise.
9: Tinalakay po ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at United States Secretary of State Marco Rubio ang issue sa South China Sea at sektor ng enerhiya. Sa kanyang social media post, sinabi po ng Pangulo na naging produktibo at tumutok sa ilang critical na regional at economic priorities ang kanilang pag-uusap sa telepono ni Rubio. Inanunsyo naman ni U.S. State Department ang commitment nito sa pagpapaunlad pa ng tinaguriang Luzon Economic Corridor at paghanap ng mga paraan para maresolba ang mga hamon sa rehiyon. Naganap ang pag-uusap sa telepono ng Pangulo at ni Rubio ilang linggo matapos ang pagbisita ni U.S. State Undersecretary Jacob Helberg sa Pilipinas para silipin ang development ng PAC Silica, isang AI native industrial acceleration hub sa New Clark City sa Tarlac.
10: Alas 5 nga ng hapon na nakatakdang magsimula ang regular na sesyon ng Senado ngayong araw, pero pagtuntong ng takdang oras, puro mga taga-minority o minorya lamang ang present. Dahil labing isa sila, Bernadetta, no, hindi makapagbukas ng sesyon dahil kailangan ng 13 senador para magka-quorum. Walang paliwanag kung bakit wala sa sesyon ang mga senador na mayorya. May tatlong panukalang batas na nakasalang na pagbobotohan para sa third reading, gaya ng citizenship para kina Benny Boatwright at Matthew James Ramos at pagdeklara sa waling-waling bilang national orchid. Pag-uusapan din dapat ang panukalang amyenda sa Indigenous People's Rights Act, Magna Carta for Barangay Health Workers at pagpapalakas ng proteksyon sa hospital detention ng mga hindi makabayad sa ospital.
11: We're ready to work. So if the presiding officer comes, magtatrabaho po tayo. Tsaka ang mahalaga dito yung sa CA, kasi meron pala mga generals that are up for promotion na darating na po yung birthday nila. So kung hindi magkoconvene yung CA, kawawa naman sila, di ba? Naapektuhan pa yung promotion nila at mababypass na sila. Hindi na sila makakatapos na. Ibig sabihin, after their 30 plus years of service, they cannot get promoted one rank higher because we cannot meet as a CA. Wala naman nagsabi na magka-cancel sila. So,
12: I think kami yung dalawang third reading for citizenship scheduled today and they're here. Okay, so, well, under our rules, yes, we call citizenship. So, without this, we cannot call citizenship. Wala pa namang cancellation.
10: Bago ang pagbubukas ng sesyon, nagkasagutan sina Senate President Alan Peter Cayetano at Interior Secretary John Vic Remulla tungkol sa pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada. Una nang sinabi ni Remulla na iginiit ni Cayetano na walang senador na dapat mahuli o arestuhin sa Senado. Kalaunay,
13: the Senate of the Philippines, it's never been done. Ang kaso, rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. Let's walk. Let's walk.
10: Kalaunay, isinilbi ang arrest warrant kay Estrada na binasahan pa ng kanyang karapatan bilang akusado. Sa isang social post o sa isang post sa social media, sinabi ni Cayetano sa minorya na hindi premium pag-aagawan ng Senado. Dapat din anya walang ibang makikialam sa pamimili ng liderato ng Senado. Kaya hamon niya sa minorya tindigan ang kalayaan ng Senado. At ayon sa ilang senador ng minorya, walang pasabi mula sa mayorya tungkol sa mangyayari sa sesyon. Ayon kay Senador Miguel Zubiri, ngayon lang nangyari na walang sumipot na presiding officer at sa social media na lang nila nabalitaan na hindi na ito darating. Tapos sa huli nga nating balita o impormasyon mula sa tanggapan ni Senate President Cayetano ay kanselado na o wala na munang sesyon ngayong araw. Inaantay natin ang opisyal na paliwanag kung bakit. Ano? At dahil nga dyan sa matapos ng, dahil nga sa mahabang pag-aantay, nag-photo opportunity na lamang ang minorya at pinakanta ng national anthem ang mga performer na nakatakda sana sa araw na ito. Inaantabayanan din natin ang magiging pahayag ng minorya tungkol sa mga nangyari ngayong araw.
1: This is 92.7 FM, CKJS.
2: Naghahanap ka ba ng mortgage na akma para sa'yo? Ang Access Credit Union ay nag-aalok ng hassle-free pre-approval process, 120-day rate guarantee at access sa competitive interest rates. Plus, flexible ang pagbabayad na aayon sa iyong schedule at kaya ng budget. Mabilis at madali lang ang application process. Kausapin ang mga local experts mula sa Access Credit Union ngayon at makahanap ng mortgage solution na ayon sa inyong pangangailangan. Sa Access Credit Union, makakakuha ng tamang mortgage solution para sa iyo. Para sa detalye, bisitahin ang accesscu.ca

0: kaibigan, magandang hapon. Welcome sa ikalawang oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Sana nga ay nakangiti ang marami sa inyo. Siyempre, masaya dahil Lunes, unang-una, tapos first day pa of June, panibagong buwan. And this month ay very special para sa ating mga Pilipino dahil dito sa Canada ay ipagdiriwang natin buong buwan ang Filipino Heritage Month. So, happy Filipino Heritage Month po sa ating lahat. Ang tabayanan sa ating ikalawang oras, magpapatuloy, magagandang awiting Pinoy tulad ng inyong napakinggan sa ating 4 at 4. At samot-saring impormasyon, meron ding mainit na balita mula sa iba't ibang lugar sa mundo. At syempre abangan sa mga fans ng Winnipeg Blue Bombers, mamimigay tayo ng pair of tickets para po sa kanilang laro on June 11. Kaya huwag bibitiw!
1: 92.7 FM CKJS presents K-Pop Now with Macy Hall, sponsored by Garden City Shopping Center.
2: We're going up, up, up, a moment.
1: Each Saturday evening at 7, Macy brings you a jam-packed 30 minutes of the hottest new K-pop tracks, throwbacks to fan favorite idols, and Macy's biased picks. K-Pop Now with Macy Hall, Saturdays at 7. Sponsored by Garden City Shopping Center and presented by 92.7 FM CKJS.
3: Chester and Donna po.
4: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
3: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
4: GMP is brought to you by Vicor Automotive Group,
3: Vicor Community Chevrolet, Vicor Mitsubishi, Vicor Ford, Vicor Nissan at Waverly Mitsubishi.
4: Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
5: Good morning Philippines.
3: Dito lang sa 92.7 FM CKJS.

Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na alas 4:31. Narito ang ating mga balita dito sa Canada. Mahigit 2,100 Chinese-made electric passenger vehicles ang sinasabing dumating sa Canada sa buwan ng Mayo. Ayon po sa data mula sa Global Affairs Canada, ang Mayo ang unang buwan ng pagdating ng EV imports mula China matapos makipagkasundo si Prime Minister Mark Carney na papasukin ang libo-libong sasakyan sa ilalim ng isang reduced tariff rate matapos niyang bumisita sa bansa noong Enero. Ayon po sa kasunduan, 2,110 kotse ang dumating nitong Mayo at karagdagan pa ang paparating. Pero hindi sinabi kung aling-aling brands or models ang darating pa. Pero sinabi ni Carney na sa Economic Club of New York last week na it looks like most daw of the models ay magiging Tesla na gawa sa China. Ang Ottawa ay nagkaroon ng tariff quota deal sa China hinggil sa EVs in exchange for Beijing na aalisin nila yung duties sa Canadian canola. Matatandaan na ang Canada ay nag-impose ng 100% tariff on Chinese electric vehicles noong 2024 pero ngayon ay papayagan na hanggang 49,000 Chinese EVs papasok sa Canada bawat taon at a 6.1% tariff. Magpapatupad rin daw ang Canada ng maximum 6-month quota na 24,500 cars. At sa pagbabalik ng federal EV rebates at mataas na gas prices fueled ng war on Iran, sinabi ng Electric Mobility Canada na mas maraming drivers daw ngayon ang nagko-consider na mag-drive ng electric. Inaasahan niya na mas marami pang Chinese-made EVs ang darating sa Canada at magpapababa sa pressure hinggil po sa presyo ayon kay Breton. Samantala, isang 23-anyos na babae ang dinala sa custody matapos isang bagong panganak na sanggol ang natagpo ang patay sa Brampton, Ontario nitong Linggo. Ayon sa Peel Police, rumisponde ang mga officers sa isang tawag hinggil sa isang insidente malapit sa Kennedy Road North at Williams Parkway bago mag-alas 8:30 ng gabi nitong Linggo. Ayon sa Peel Police, natagpuan nila ang isang patay na sanggol sa loob ng isang bahay sa area. Ang babae ay kinasuhan ng pagtatago sa katawan ng isang sanggol matapos ipanganak. Isinailalim rin ang babae sa medical attention habang nasa custody at naghihintay ng bail hearing. Sa iba pa

Ating balita, nagsimulang malamig ang buwan ng Hunyo sa Maritimes kung saan nakataas ang frost advisories para sa ilang lugar sa Nova Scotia. Ayon sa Environment Canada, paborable ang mga kondisyon para sa development ng patchy frost overnight ngayong Lunes. Nakataas naman ang yellow frost advisories para sa eastern mainland areas ng probinsya at sa Cape Breton. Ayon sa warning, ang minimum temperatures ay aabot sa near zero sa mga mabababang lugar at pinag-iingat ang lahat, maging ang pagprotekta sa mga cold-sensitive plants, puno at pananim. Nag-i-issue ng frost advisories kapag may inaasahang widespread frost or freezing temperatures during the growing season. Wala namang nakaambang advisories para sa New Brunswick or sa Prince Edward Island. Yan ang ating mga balita sa Canada.

Muli natin kumustahin kalagay ng panahon sa Winnipeg ngayong alas 4:35 ng hapon. Medyo mahangin and mostly cloudy. Buti na lang at mahangin kasi po ay mainit. Maalinsangan 26 degrees, humidex nasa 31. Mamayang gabi, mainly cloudy. Ingat at may tsansa ng pag-ulan o di kaya ay thunderstorm. Bababa ang ating temperatura sa 15. Bukas araw ng Martes, mainly sunny maghapon. And may tsansa rin pong umulan at magka-thunderstorm late afternoon. Temperatura natin na akyat sa 28 degrees with a humidex of 32. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, medyo mahangin, buti na lang, 26 degrees with a humidex of 31 dito sa Winnipeg.

0: right now. Listen up.
1: Time now for Showbiz Bits on Afternoon Posada.
2: Good afternoon mga kaibigan. Dumako tayo ngayon sa ating mga chika sa ating Showbiz Bits. Happy and proud parents sina Roby Domingo at Mikey Pineda. Ipinakita nila ang pagdating ng kanilang unang anak sa social media. Sa isang combined post sa Instagram nitong June 1, ibinahagi na mag-asawa ang kanilang unang video bilang isang pamilya. Nasa caption na our newest housemate with blue heart and house emojis na tumutukoy sa reality competition series na Pinoy Big Brother kung saan nagsimula ang career ni Roby bilang housemate at ngayon na isa siya sa mga hosts. Dagsa ang mga nag-congratulate sa bagong mga magulang kabilang sina Kim Chiu, Maha Salvador, Luis Manzano, Gary Valenciano, Gabby Garcia, Alexa Ilacad, Bianca Gonzalez at iba pa. Ikinasal sila noong January 2024 at maalala na diskubre na may dermatomyositis ang misis ni Roby, isang bihirang sakit na autoimmune na nagdudulot ng paghihina ng kalamnan, pamamaga at mga pantal sa balat na inamin nila noong 2023. Pero noong December 2024, sinabi nila nasa clinical remission si Mikey na ibig sabihin halos hindi na raw mapapansin ang mga sintomas nito. Habang sa isang video post, ipinakita nila na noong September ay nalaman na magkaka-baby na sila. Samantala, ikinasal na ang pop star na si Dua Lipa sa aktor na si Callum Turner sa isang low-key ceremony. Ang couple na mahigit 2 taon nang magkarelasyon ay kinasal sa Old Marylebone Town Hall ng London nitong linggo. Sa mga lumabas na litrato, nakitang nakasuot si Lipa ng isang puting palda with a wide-brimmed hat at matching white gloves and high heels, habang si Turner ay nakasuot ng isang dark blue suit. Ang event ay intimate at maliit lang daw ang grupo ng pamilya at mga kaibigan na nakita naghagis ng confetti habang bumababa ng hagdan ang dalawang celebrity. Matatandaan, inanunsyo ng pop star ang kanyang engagement kay Turner noong 1 taon sa isang panayam sa British Vogue. Idinagdag niya na ipinagawa ni Turner ang engagement ring matapos konsultahin ang kanyang kapatid at best friends. Matapos ng low-key na kasal ay plano naman ngayon ng couple ang 3 araw na party next week sa Sicily. Si Lipa, 30 anos, ay isa sa world's biggest pop stars na nag-headline sa Glastonbury noong 2024. Habang si Turner, 36, ay sumikat sa mga pelikulang Fantastic Beasts franchise at pinaniniwala ang isa sa mga possible candidate na maging susunod na James Bond. Yan ang ating mga chika sa ating Showbiz Bits.

Alas afternoon pasada, that was Cup of Joe. Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Alas 4:53 ang ating oras. Bibiyahin na tayo patungo sa ating third hour na ating barkadahan dito sa Afternoon Pasada with Lucille. Kaya relax lang kayo dyan and keep tuning in. Tuloy-tuloy tayo hanggang mami alas 7 sa paghahatid ng magagandang awiting Pinoy sa mutsaring impormasyon at mainit na balita. Happy Monday!

Hello mga kaibigan, mabuhay and welcome sa ikatlong oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Araw ng Lunes and the first day of June. Yes, welcome na natin ang special na buwan ng Hunyo. Special lalo na sa ating mga Pilipino dahil buong buwan po dito sa Canada ay isa-celebrate natin ang Filipino Heritage Month. And I know even in different parts of the world, syempre ay importante rin, mahalaga ang buwan ng Hunyo dahil ipagdiriwang sa June 12 ang ating Independence Day. Aabangan sa ating ikatlong oras magpapatuloy magagandang awiting Pinoy, samutsaring impormasyon at may init na balita. Kaya tutok lamang hanggang maming alas 7 sa ating Afternoon Pasada with Lucille.

pag tinanong mo yung mga tao saan nila gustong bansa na pumunta, panigurado may magsasabing Japan. Oo, isa sa mga paboritong pasyalan ng mga tao ang Japan, kasama na kami dyan. Pero ipinapaalala po sa lahat ng bibisita sa Japan na huwag kayong magkakalat. Ang mga magkakalat o tinatawag na litter bugs sa Japanese tourist hub na Shibuya ay maharap ngayon sa on-the-spot fine na 2,000 Japanese yen o katumbas ng mahigit $17 Canadian sa pagpapatupad ng mga bagong penalties sa gitna ng tourism boom ng bansa. Ang fine collection system ay sinimulan ngayong Lunes sa Shibuya Ward, isang commercial and entertainment center kung saan makikita ang sikat na Shibuya Crossing. Sa ilang distrito ay magpapataw rin daw ng multa ang mga otoridad para sa mga food and beverage shop operators na hindi maglalagay ng mga waste bins o mga akmang basurahan. Sinasabing winelcome ng Japan ang record 42.7 million foreign visitors noong 2025. At ayon sa Japanese government, sinusubukan nilang ayusin ang tensyon na idinudulot ng lakas ng turismo sa mga local communities. Ayon pa sa mga opisyal, mas dumami ang mga tao sa palibot ng Shibuya kabilang ang mga foreign tourists na umiinom in the open at nagkakalat. Ayon po sa report ng broadcaster na NHK. Bilang bahagi ng anti-littering campaign na may slogan na "If you throw trash, you lose cash," ang mga makikitang nagkakalat sa Shibuya ay pagmumultahin on the spot at pagbabayarin ng cash, credit card, or through QR codes. Ayon pa sa mga otoridad, nasa hanggang 50 opisyal ang ide-deploy para magpatrolya sa mga neighborhoods at magpapatupad ng multa.

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Nagpapatuloy ang inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasada with Lucille para sa ating mga balita dito sa Manitoba. Dahil sa nangyaring grass fire nitong weekend sa Whittier Park sa Winnipeg, nagkaroon ng temporary delay sa isang kalapit na rail line. Ayon sa City of Winnipeg, sumiklab ang apoy bandang alas 4:20 ng hapon araw ng Linggo, malapit sa Archibald at Mission Streets. Kinailangan gumamit ng mga bombero ng specialized wildland firefighting tools gaya ng fire suppression backpacks. Naideklara namang kontrolado ang apoy bago mag alas 8 ng gabi. Walang iniulat na nasaktan. Ayon sa city, pansamantalang nahinto ang biyahe ng mga tren dahil sa sunog. Hinihikayat naman ng Winnipeg Fire Paramedic Service ang publiko na tumulong mapigilan ang grass at wildland fires tulad ng pag-iwas sa mga open-air fires kapag ang bilis ng hangin ay lumalampas sa 25 kilometers per hour. Huwag rin magtatapon ng upos ng sigarilyo sa damuhan or planter pots at kausapin ang mga bata kaugnay sa panganib ng pagsisimula ng apoy. Samantala, hinihiling ng Manitoba Hydro sa halos 1,400 customers sa Westwood neighborhood ng Winnipeg na bawasan ang paggamit ng kuryente sa mga susunod na araw, habang ang infrastructure upgrade sa isang local substation ay nasasabay sa mainit na panahon na nagtutulak pataas sa demand. Apektado ng request ang mga residente sa area na bounded ng Westwood Drive at Bedson Street, pagitan ng Portage Avenue at Assiniboine River at epektibo simula May 29 hanggang June 2. Hinihiling ng Provincial Crown Corporation sa mga customer na i-delay ang pagpapaandar ng mga hydro appliances tulad ng dishwashers, washing machines, dryers at electric vehicle chargers at hintayin ang mag-alas 10 ng gabi araw-araw. Hinihiling rin sa mga residente na itaas ng bahagya ang kanilang air conditioner thermostats kung saan inirerekomenda ng Manitoba Hydro ang pagsaset nito sa 24 degrees Celsius. Ang strain ay naguugat mula sa capacity and reliability upgrades na isinasagawa ng Cavalier Substation na sinimula ng Manitoba Hydro noong fall. Dahil sa upgrades na ito ay nalilimitahan ang abilidad ng utility na kumuha ng power mula sa mga kalapit na substations para makapaghatid ng kuryente sa area. Nagpaalala ang Manitoba Hydro na kung hindi raw babawasan ang load, ay maaring maharap ang lugar sa biglaang outage na maaring tumagal at mahirap maibalik. Oras namang makumpleto, ang Cavalier Substation upgrades ay inaasahang mai-improve ang reliability at serbisyo sa neighborhood. Yan ang ating mga balita sa Manitoba.

Thank you for tuning in sa ating Afternoon Pasada para sa ating mga balita mula sa ibang bansa. Tatlong bakuna ang dinedevelop ngayon laban sa pambihirang species ng Ebola na pumatay na ng halos 250 katao. Ayon sa International AIDS Vaccine Initiative na siyang nagde-develop ng isa sa mga bakuna, ang outbreak ay nagbabantang maging pinakamatindi. Ang University of Oxford at ang pharma company Moderna nagre-research na rin ng mga bakuna laban sa bundibugyo species. Sa ngayon, mayroon ng mahigit 1,000 na suspected cases sa DR Congo habang 9 ang kumpirmadong kaso sa katabing Uganda. Samantala sa China, ipinakita sa mga footage sa social media ang sandaling nabasag ang glass doors sa labas ng isang shopping center sa Nanjing, Southern China, habang naghihintay ang mga fans para sa aktor na si Zhang Linghe nitong linggo. Ang 28-anyos na bida sa Chinese historical drama na Pursuit of Jade ay inasahang dadalo sa isang Mulsanne eyewear event. Nakita rin sa iba pang videos ang dagsa ng mga tao sa palibot ng mga balcony sa loob ng mall. Kinailangan kanselahin ng mga organizers ang in-person event at dinala online. Sa isang statement kagabi, sinabi ng Linghe Studio na humihingi sila ng paumanhin sa nakanselang event. Kinailangan umanong i-prioritize ang kaligtasan ng lahat. Idinagdag pa nito na i-reimburse ng aktor at ng kanyang studio ang travel at accommodation costs para sa mga fans na bumiyahay pa mula sa malalayo para lang makadalo sa event. Nag-set up na rin ang medical check-ups para sa mga fans na nagtamo ng minor injuries at ini-upgrade ang mga safety measures para sa lahat ayon sa Mulsanne. Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, partly cloudy. May 30% chance ng pag-ulan o di kaya ay panganib ng thunderstorm. Malakas rin ang hangin at bababa ang temperatura sa 14. Bukas araw ng Martes, mix of sun and cloud with a 60% chance ng pag-ulan and a high of 28 degrees. Extended forecast for the rest of the week, Merkoles maulan, high of 20. Huwebes, mix of sun and cloud, high of 19. Pagsapit ng Biyernes, mix of sun and cloud and a high of 22 degrees. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS at sa CKJS.com.

Hello mga kaibigan, hopefully so far so good ang takbo ng inyong araw. San man kayo naroroon at naaabot ng ating program ngayon, Afternoon Pasada with Lucille. Happy Monday! At sana nga naging maganda rin ang pasok nitong unang araw ng Hunyo sa inyong lahat para buong buwan natin abay maayos rin. Antabayan ang sa ating huling oras ay puno pa rin ang ating magagandang awiting Pinoy. Gayun din ang balitaan, chikahan at iba pa. Kaya huwag bibitiw hanggang maming 7. Happy Monday!

Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, partly cloudy. May 30% chance ng pag-ulan o di kaya ay panganib ng thunderstorm. Malakas rin ang hangin at bababa ang temperatura sa 14. Bukas araw ng Martes, mix of sun and cloud with a 60% chance ng pag-ulan and a high of 28 degrees. Extended forecast for the rest of the week, Miyerkules maulan, high of 20. Huwebes, mix of sun and cloud, high of 19. Pagsapit ng Biyernes, mix of sun and cloud and a high of 22 degrees. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS at sa CKJS.com.

0: Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa ating afternoon pasada sa ating balitang kalusugan tungkol sa isang gamot na laban sa pancreatic cancer, nagpakita ng promise sa mga eksperimento. Isang major practice-changing breakthrough in pancreatic cancer treatment ang lumabas ngayon. Isang experimental daily pill na tinatawag na Daraxonrasib. Ipinresenta sa 2026 American Society of Clinical Oncology or ASCO's annual meeting at ipinalabas sa New England Journal of Medicine, ang gamot ay nakapagpakita ng unprecedented success sa phase 3 trials. Sa usapin ng survival rates, halos napadoble nitong gamot ang median overall survival time sa 13.2 months kumpara sa 6.6 hanggang 6.7 months lamang for standard chemotherapy. Gumagana ang gamot sa pamamagitan ng pagkapit sa at pag-shut off sa mutated KRAS gene na siya nagpapalakas sa pagtubo ng tumor sa hanggang 90% ng pancreatic cancers. Napababa rin ng pill ang panganib na mamatay ng hanggang 60% kumpara sa chemotherapy habang mas kaunti ang severe side effects. At anong susunod na hakbang? Developed by Revolution Medicines, ang gamot ay nabigyan ng FDA Breakthrough Therapy Designation at pinaghahandaan na ngayon ng kumpanya ang Accelerated Global Regulatory Submissions.
1: Sharing is caring. So tell your friends about CKGS Radio Winnipeg. It's the

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Natanggap na ng House Prosecution Team ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment na iniakyat ng Kamara sa Senado. May hanggang June 8 ang prosekusyon para maghain ng tugon sa Senate Impeachment Court, pero inaasahan ng lead House Impeachment Prosecutor na mas maaga nila itong magagawa.
2: Sana matapos namin within the week para lahat ng responsive pleadings filed na with the Impeachment Court.
1: Inaakusahan si Duterte ng umano'y maling paggamit ng confidential funds, di maipaliwanag na yaman, panunuhol sa ilang opisyal ng DepEd at grave threats. Nakahanda ang prosekusyon na tumutol sa hiling ng kampo ng bise na ibasura ang mga ito.
2: The Senate rules on impeachment does not speak about dismissal. Kung may motion to dismiss or if the allegations are tantamount to a motion to dismiss, we will definitely oppose that.
1: Giit naman ng ilang miyembro ng Kamara, ito na ang sinasabi ng kampo ng bise noon na tamang forum para maipaliwanag ang panig niya kaugnay ng mga alegasyon laban sa kanya.
3: Matagal na niyang sinasabi, sasagot daw siya, haharapin niya sa tamang venue. Ito na ang tamang venue.
4: Dapat respetuhin niya talaga yung due process by really giving a substantive response to the allegations at hindi po magtago behind technicalities. Katulad nung ginawa niya ng paulit-ulit dito sa House of Representatives.
1: Tiwala ang isang House leader na malakas ang mga ebidensya ng prosekusyon laban kay Duterte.
2: We are inclined to be more positive and forward-looking this time. We wanted to believe na tuloy-tuloy na ito.
5: I hope that the Senate gets organized efficiently. Sana they rise above politics and make sure that the trial goes smoothly and mapakita lahat. Sa nakita namin ng mga ebidensya dito, sa mga nakita namin sa mga testimonies at sa mga documentary evidence, maraming tanong na talagang hindi masagot.
1: Umaasa ang prosekusyon na hindi maaantala ang impeachment trial ni Duterte na inaasahang magsisimula sa susunod na buwan. Pagtitiyak ni Luistro, hindi magmomosyon ang prosekusyon para mag-inhibit ang sinumang senator judge kahit sinasabing kaalyado ng bise.
6: Tinalakay po ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at United States Secretary of State Marco Rubio ang issue sa South China Sea at sektor ng enerhiya. Sa kanyang social media post, sinabi po ng Pangulo na naging produktibo at tumutok sa ilang critical na regional at economic priorities ang kanilang pag-uusap sa telepono ni Rubio. Inanunsyo naman ni U.S. State Department ang commitment nito sa pagpapaundad pa ng tinaguriang Luzon Economic Corridor at paghanap ng mga paraan para maresolba ang mga hamon sa rehiyon. Naganap ang pag-uusap sa telepono ng Pangulo at ni Rubio ilang linggo matapos ang pagbisita ni U.S. State Undersecretary Jacob Helberg sa Pilipinas para silipin ang development ng PAC Silica, isang AI native industrial acceleration hub sa New Clark City sa Tarlac.
7: Alas 5 nga ng hapon na nakatakdang magsimula ang regular na sesyon ng Senado ngayong araw, pero pagtuntong ng takdang oras puro mga taga-minority o minorya lamang ang present. Dahil 11 sila, Bernadette, hindi makapagbukas ng sesyon dahil kailangan ng 13 senador para magka-quorum. Walang paliwanag kung bakit wala sa sesyon ang mga senador na mayorya. May tatlong panukalang batas na nakasalang na pagbobotohan para sa third reading, gaya ng citizenship para kina Benny Boatwright at Matthew James Ramos at pagdeklara sa waling-waling bilang national orchid. Pag-uusapan din dapat ang panukalang amyenda sa Indigenous People's Rights Act, Magna Carta for Barangay Health Workers at pagpapalakas ng proteksyon sa hospital detention ng mga hindi makabayad sa ospital.
8: We're ready to work. So if the presiding officer comes, magtatrabaho po tayo. Tsaka ang mahalaga dito yung sa CA, kasi meron pala mga generals that are up for promotion na darating na po yung birthday nila. So kung hindi magkoconvene yung CA, awawa naman sila, di ba? Naapektuhan pa yung promotion nila at mababypass na sila. Hindi na sila makakatapos na. Ibig sabihin, after their 30 plus years of service, they cannot get promoted one rank higher because we cannot meet as a CA. Wala naman nagsabi na magka-cancel sila.
9: We can gamil dalawang third reading for citizenship scheduled today and they're here. Okay, so, we're under our rules. Yes, because it's decision. So without him,
7: Bago ang pagbubukas ng sesyon, nagkasagutan sina Senate President Alan Peter Cayetano at Interior Secretary John Vic Rimulya tungkol sa pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada. Una nang sinabi ni Rimulya na iginiit ni Cayetano na walang senador na dapat mahuli o arestuhin sa Senado. Kalaunay,
10: the Senate of the Philippines, it's never been done ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walk out. We're just asking you to walk out. Let's walk.
7: Kalaunay, isinilbi ang arrest warrant kay Estrada na binasahan pa ng kanyang karapatan bilang akusado. Sa isang social post o sa isang post sa social media, sinabi ni Cayetano sa minorya na hindi premium pag-aagawa ng Senado. Dapat din anya walang ibang makikialam sa pamimili ng liderato ng Senado. Kaya hamon niya sa minorya, tindigan ang kalayaan ng Senado. Ayon sa ilang senador ng minorya, walang pasabi mula sa mayorya tungkol sa mangyayari sa sesyon. Ayon kay Senador Miguel Zubiri, ngayon lang nangyari na walang sumipot na presiding officer.

0: CKJS.
1: Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, partly cloudy. May 30% chance ng pag-ulan o di kaya ay panganib ng thunderstorm. Malakas rin ang hangin at bababa ang temperatura sa 14. Bukas araw ng Martes, mix of sun and cloud with a 60% chance ng pag-ulan and a high of 28 degrees. Extended forecast for the rest of the week, Miyerkules maulan, high of 20. Huwebes, mix of sun and cloud, high of 19. Pagsapit ng Biyernes, mix of sun and cloud and a high of 22 degrees. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS at sa CKJS.com.

0: Afternoon Posada with Lucille. Back with more. Stick around.
1: Chester and Donna po.
2: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
1: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
2: GMP is brought to you by Vicor Automotive Group,
1: Vicor Community Chevrolet, Vicor Mitsubishi, Vicor Ford, Vicor Nissan at Waverly Mitsubishi.
2: Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
0: Good morning Philippines!
1: Dito lang sa 92.7 FM, CKJS.
3: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng, "Nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents. Dr. J. Vernin Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.

Today is June 1st, 2026. Happy Monday and happy month of June. I hope you're having an awesome 1st of June. And isang consumer news natin, mahigit raw 80,000 sasakyan dito sa Canada ang nire-recall dahil sa isang safety risk na maaring mauwi sa mas mataas na panganib ng crash. Sa isang recall notice na ipinoo sa Transport Canada, una noong May 19 at na-update noong Huwebes, sinabi ng Hyundai automaker na maaring may software problem sa ilang sasakyan na magdudulot sa front camera para mag-malfunction, na in turn ay makakapagpalakas sa panganib ng crash. Kabilang sa mga apektadong sasakyan, ang Hyundai Santa Cruz models na manufactured noong 2025. Gayun din ang Hyundai Tucson models manufactured noong 2025 at ngayong 2026. However, sinabi rin sa recall na apektado ang gas, hybrid or HEV, at plug-in hybrid models ng 2026 models ng Hyundai Tucson. Ipapaalam umano ng automaker sa mga apektadong customers in writing at papayuhan ng mga ito na dalhin yung kanilang sasakyan sa isang dealership para ma-update ang front camera software ayon sa recall. Samantala, nagpasimula na rin ang Hyundai ng isang malawakang recall sa US para sa mahigit namang 400,000 na sasakyan dahil sa parehong issue sa forward collision avoidance system earlier ngayong buwan. Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, partly cloudy. May 30% chance ng pag-ulan o di kaya ay panganib ng thunderstorm. Malakas rin ang hangin at bababa ang temperatura sa 14. Bukas araw ng Martes, mix of sun and cloud with a 60% chance ng pag-ulan and a high of 28 degrees. Extended forecast for the rest of the week, Merkoles maulan, high of 20. Huwebes, mix of sun and cloud, high of 19. Pagsapit ng Biyernes, mix of sun and cloud and a high of 22 degrees. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS at sa CKJS.com.

0: take 92.7 FM CKJS wherever you want with the iHeartRadio app.
1: Download the app for free in your app store today.
0: Search iHeartRadio.
2: Maraming salamat sa inyo naging pagsama at pagbarkada sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Ngayong araw po ng Lunes, unang araw ng Hunyo 2026. Sana nga naging maayos ang pagpasok sa inyo nitong June 1st para buong buwan natin ay maayos at maganda rin naman. Bukas muli tayong magkakarinigan. I hope you make it a habit every day, Monday to Friday from 3 PM till 7, makibarkada sa ating Afternoon Pasada with Lucille. At bukas ng umaga, samahan naman ang ating mga barkada Chester and Donna sa Good Morning Philippines, alas 5:30 hanggang alas 9. Mag-iingat mga kaibigan, enjoy the rest of this beautiful day. Ako yung nakabarkada si Lucille. God bless. Hanggang bukas. Bye-bye!